0: kay Kagawad Ariel Aye de la Cruz Milgarejo. Good morning kuno, pumuo yung istansyahanon. Kay Madam Bill Arsula, happy weekend. God bless man sa Hong Kong. Kay Tom Grasa, pabati kay Mateo Paco. From Tom Grasa. God bless you always. Pa-shout out kay Maring Lisa Alibio. Haling kay Mampuli Bautista Sabal. Ano tabi ay Nanay Lisa tabi ng radyo Mampuli Sabal. Hara. Iyay mo makaroon sa anong pwesto sa may kanto ganyaroon ita si Kimpo Agmabini. O nasa nang palasyo ah, ni Nanay Lisa. Gahon pa mo nagahatat ko nang biligya kay inay. Ano tabi do radyo tading dong ni Nanay Lisa Libyo, gintao ka na. Intao ka na sa radio station ko no. Hey, naka, kuha na biyo, naka, alingin itawag ka rundong. Naka, fix na imaw. Ah, naka fix na imaw eh. Hindi na namaliso, anang radyo. Kaya, magbakay ka at sa milog pagid ka radyo na ni Lisa. Agundi ka na magpinangutana ka akon. Kung ano rong hambay ni Ma'am Poli Sabal. Ikaw, nakalak. Ah, nakalak, tabi mo. Siyempre, anat at regalo, abigin tao ko ng radio station ka na. So nakalak sa anda matang frequency. Hindi na mahalin. Hindi tanim mo mahalin sa ibang frequency. Kaya mabakay na lang kita at radyo na Nelisa nga sambilog para mahalin tanim mo sa radyo tuloy mong radyo. Ay nagainusoy mo. Hindi naman makita. Ay ginaliniso na ng radyo. What ibang nagatunog? Saan ka istasyon niya ta? Hay nakalak dahil nga gintao gali ka na it radio station. Na. Pero hindi na mag-agi ako. Hambagon kay Mawa, Ma'am Poli Sabal. Nga, ginapa, kumusta ka? Ani, Ma'am Poli, halin sa California. Dating kapitan, aga kay SB member Nini Noily. Aga dating kapitan, Yopem Yotem de la Sena at Poblasyon Makato. Good morning, more power to you and your program. Thank you, Gate Cap. Mayad gagahon, Amig Jet. Shout out please Dr. Jones at Mabilinyo Washington Sector 2A. Kay Anderson Potulin from Albasa naman siya. Good morning man. Tatay Jess Alcobendas, good morning. Ang bayan kong Pilipinas lupain ng gintot bulaklak. Ang taong punong-puno ng pag-ibig, Tatay Jesus Jess Alcobendas. Una sa Alcobendas, heavy equipment and supplies. Good morning kid. Kay Ramil Rihino, pa-shout out kino sa Prok Size kaman si Sur. Alin sa pamilya Angelic Fuerte una it Porok Size Kaman Sisor. Kay Chin de la Torre Cipriano, agsaray ko ng istansyahanon from Jomar Cipriano. Francis Magallanes, good morning man. Katulong jit sa imong sariling opinion regarding sa nagakilatabo sa Senado. Sigur baro patihan sa andang Senate hearing. Nagatagang gutarong tao agsaga pa. O tanan na naobraruan ng trabaho kundi sige ang pinamulitika ay nanugot ah gakatabo sa atong pinalanggang Pilipinas. Kapingin makaroon sa kuhan, gagawan nga rat liderato sa Senado between acting kuno Senate President Sherwin Gatsalian doon nga Senate pro tempore ag nagaklaiman nga imot agihapon doon Senate President gihapon Alan Peter Cayetano. Hindi kaya po ma-resolve-resolve na. May nag-file it na petition sa korte. Petition for certiorari. Saan ka teacher? Manugturo. Manugturo parang umalagwa sa Korte Suprema. Aga ginapangayo na nga resolve out Korte Suprema. Rung isyo nga sa Senado. Ah? O galing rung mga eksperto legal nagahambay. Hindi takara makadesider dong Korte Suprema ay isyo ra politika. Isyo tanat Senado nga makaresolve ba lang dong Senado ay 12-12 eksakto dong 12-12 makaroon eh 12 rong grupo ni Cayetano 12 man dong grupo ni Gatsalian di may nagahambag abi ah banwa nga doon natabo nga sesyon ko no nanday Gatsalian legal ag valid may nagahambag man. Ngayon hindi pwede. Ha? Dalawa, kurang, 13. 13 rong kinanggan para mabailuan ng Senate President, hay 12 ang mana ka mo. Kinanggan 13. Kung makabuo isang bilog pagid, rong grupo ni Gasalian, tapos na rong boxing. Halimbawa, makabuo pagid sandat sang bilog sa grupo ni Kaitano, so mangin 11 na lang rong Kaitano faction, ag mag-trisyo na birong Gasalian faction, di wala na, tapos na ang boxing. Resolve mo ng isyo nga ra. So makaroon, ay tao, ha? Abu-abi nga mga eksperto, sari-sari ng opinion, nagpananawan, may naghambay nga si Kaitano gihapon ng presidente at Senado dahil nga wa makabutrising boto si Gasalian, may naghambay man nga balido man dong pagpuko ni Gasalian, balido man dong pag-convenit Senado, arong hearing nga natabo o nagdariwan nga adlaw, ay balido, legal, eh, sino atong patihan, eh, poor eksperto sa nara makagwapo. Ay, nako. Ayata kita sa atong lokal, ah. Pabayin Senado na. Ayata kita sa atong local concern. Good morning, Ed. Madam Permabil, si Mato Navales. Sa mga taga St. Anne Pharmacy. Salamat, Jet, sa pag-entertain sa akong mga pangutan. What problema? Good morning, Ed. Manong kagawad. Kinidi de la Cruz Ablaon. Una sa istansya. Ag sa tatak militar ko, no? Militar Milgar sa istansya. Floyd Beltran. Good morning, man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa kaya ko ang sabton, ha? Good morning, God bless, Gid. Former Calibo Mayor nga nagapamati makaroon, William Sokgang Lachika. Wapat at kwanda, ha? Wapat ay maitaginduhan nga statement da kung ano ron ang plano sa 2028. In so far as a former Calibo Mayor William Lachika is concerned, wa pataray mauit kinbuhian nga statement kung ano ron ang plano sa 2028. Agwa man gamot commitment da sa bisan sinong politiko. Wa pataray mauit commitment ko, no? Except kay Jojo ang akong komandidato, suportahan na sa uswag. Sa uswag. Hey, siyempre, maparelek ng uswag. Wa pangani kita kasay kung maparelek mo sa uswag. Or komandidato ay mawita congressman sa 1st District, malay mo, magbago parang huyop itangin. Ha? Abo patang matabo, daywang dagon, marami pang posibleng mangyari sa aklan. Wapatay mo't commitment na, gin-clarify na, wapatay mo't commitment ba nwa. Hambagat anana, suportado na si Jojo ang sa Uswag Ilonggo party list.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oh, good morning, Gida. Kay former Mayor William Sokgang Lachika. Aga pamilya Tibar. Tibar, aga pamilya Lachika. Wala sa Dagaw. Aga Tibar sa naman siya. Good AM. Just saying lang, last. Ano ra? May nagpaliwanag duakil ko nga dong disconnection notice nga nag-abot it Mayo. Hay bill it month of April. Just saying, hamaan may this connection notice gihapon. Ay di ba amnesty na start it May until July nga bill. Ikota na tagaling kay JM, imong concern nga ra. Ipa-explicar ta kana. Good morning, Katanong Jet. Congrats sa ang pamangkin Kian J. Magdaluyo. Pastrana. Nagpasa sa CPA examination. Agay Lori May Pastrana Salbino. 10th placer sa ALS examination. Proud. Nanay Lenny Milgarejo Pastrana. Congrats. Nini Lori May Pastrana Salbino. Happy 82nd birthday kay Nanay Esperanza Flaviano Reyes. Happy birthday again, Nanay Esperanza Flaviano Reyes. Good morning, man, no, sa mga sister ni Nini Lenny Pastrana. Si Lani Pastrana Hatanaka sa Japan. Aga Nini Lilia Pastrana Almero and family kay Alex Milgarejo Pastrana and family. Thank you, Gid. Thank you, man, Nini Lenny Pastrana. Ada pa. May concern nga about sa report, ha? Ring, mga structure nga raw. Mga structure. Yan paabot yun natin kay Mayor. Yung mga structure nga nga nagatinindog o na sa atong ginapabugay makaroon nga tourist destination nga Pogit Port. Mga construction nga ongoing nga wata na itwan. Paki kwanya ni dong, paki sabata na idong.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ma-add sana kita. Dali lang. Ay, matawag lang ako, sir. Ma-return ko lang ako. Good morning it kay Gars Baltasar. Baltasar family sa Mubo, Porok 3, Ilawood. Good morning it, Gars Baltasar. Isin yung tokaina. Nawala eh. Ara. Kanong Reggie Ribukan sa Mubo, God bless man, Tres Hermanos. Basta kami unahon tayo sa local politics. Gapatigad ako kung Nonong Joris William. Eh, aro no? Ang ba ni Tres Hermanos? Roana, gitabing inaduso ni Tres Hermanos ay Nonong Harisco, Joris Socro, William La Chica. Nonong Kono for Congressman sa 1st District, Joris for Governor, William for Mayor. Kagawad, bow. Kagawad, Ampo, Jennifer Reyes Milanyot, Andagaw. For the information lang po, itanagaw nun, si Tay Cano, Julito de la Rosa de la Cruz, ay former barangay Kagawad. Ah, okay. So, makaw na ng gubong ni dating barangay Kagawad, Tay Cano, Julito de la Rosa de la Cruz. 1994 to 1997. Condolence kid sa pamilya daw. Haling kay Kagawad, Ampo Jennifer Reyes Milanyo, it Andagaw. Hamag ni Arbe, pakrami ako. Habag, aling ka sa krami. Makipag-meet kay retired General Nicolas Torre. Bawa! Mapaka, ipa-captured mo rin mong security license sa sosya. Sige. Ayos ah. Kabay pa nga magkita ka mo. Agmaayos mo na. Arbitore. O dahan. Shout out sa mga dublikara ng mga opisyalis. Halin kay Agatha Cristina. Kay bungso nyo, mauganon nga gahon man. Dali lang. Ato na gid nga kwan. Iya pa sa piha. Liso kita. Dali lang dong ha. Standby ka lang dong. Ay, iplastar tanay. Para sa kahisayuran, ginaklalit siya tayo lower house, ag palasyo, nga ni Aygatsalian, black, rong lehitimo. O, rong lower house, o nagakilaga. Rong palasyo nagakilaga. Si Kaitano, aga Kaitano Group, wa ta nagakilaga. wa ta nagakilaga. Good morning, pakitamiyaw pamilya Barrios sa Puis, ag Lacerda. Good morning, Ed. Kay nung Loreto, Loret Barrios, ag kay nung Susan Barrios, una tas nanda sa Puis da. Pero ayer, wala nga mga linamat sa sila Serna na iwan. Good morning, Gid. More power man, Jorks Makabinta. Una sa laging banwa. Happy viewing! Wow! Nagapamati, gali. Katon makaroon si Congressman. Happy viewing, Gid. Congressman Papa Jess Marquez, Itaclan, 1st Legislative District. Kahapon na, Bi, nag-courtesy si call ka na. Si PPA Port Manager for Panay Guimaras, Engineer Rodel Agmay, ay suryahan na binamunong parte banwa sa mga Puerto sa Aklan. Ang dayang pending request ko aton nga nga congressman sa PPA, ang sinabat man nga ni, it PPA, gin padaga na rong request, April 28, May 18, sinabat yagi. It PPA General Manager, approved yagi. Dong pending request ni Congressman Jess Marquez. Nambag ko nga ni Kina, ginainusoy nung 250 bilyones ka ginahinambal, nga para kuno sa Dumaguit Port, wala pong mahagilap na 250 million. Base sa 2027 siguro. May mga bagay-bagay kahapon nga naistoryahan about sa mga proyekto nga rakapingid sa mga proyekto nga rang ginainako banwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Pangulihi nga ni Captain Joy ni Maglonso. Pangulihi, haydaya gali nga ng RPMD. E gincheck na ton. Kung ano rin RPMD boses ng bayan, zero followers. Roan na nga mga nag-comment, puro trolls. Nangawa man ako nga rong resulta, kung ano nga rong survey ko, no, maura. Ay ginosisa nato na ay matsa hoax, ha? Ay nga rong, I don't know kung sinura, anyura. Sinura gabuyot ka na. Anong mga survey ba yung nga ra? It RPMD boses ng bayan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, todo.

0: Desisyon ni dating congresswoman ag dating Vice Governor Billy Calis Okimpo kunay ang bata ni Washington Bridge before kita umagto saraya nga Port of Dumaguete dayang letter request or pending request ko atong congressman agrong sabat ni mismong PPA General Manager Banwa Santiago at Philippine Ports Authority pagkatapos siya bangkara. Standby, oras, alas 8:17. Hatod kinyo, Tenebra San Miguel, tatak ng tapang tatak, Tenebra!
1: Todo, komentaryo!

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya It's Ambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang

0: cup of success.
1: Yvonne Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita ni Kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game, may free collagen, gutatayan ka pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
4: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kay atong pamatian, si Mr. Juan Antriation of America, kay si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sa Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ini aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod paghihapon ng aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyong mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
8: Yes, Jan, thank you, kid, and thank you, kid, sa aton mga loyal kid ng mga tagpalamati sa Siningation.
7: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrated Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang dami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners. We have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang natin. So we take time to import din makabyanan, ma-extend natin ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sa mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
4: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Balik sa aton nga pagpangalagad. Iya sa studio makaroon si Kapitan Bernabe Boy Aquino, Itaba Causor. Ay, kahapon, may panawagan si Isberix Bautista. Nahack ko na ng account. Pero, kaina itala 5:55, nakabaton ako't mensahe. Halin kay Rex Bautista. Ay, imaw kita ho eh. Ay, nakabata, active 47 minutes ago. Nabaton ko is 5:55. Anong hambali ka ra? Send mo, full name mo at number mo. Sama kita sa list na makakatanggap ng ayuda galing sa DSWD, 9,000. Grabe ta si Isberix, nagapanupo dating 9 mil makaroon. Ay, kaina ko no, si Kapitan Boy, ah, maura man doon natabo ka na, iya mo sa studio. Kap Boy, good morning, thank you sa pagbisita.
9: Ah, madahil nga agahon, katodong jet, no, ag sa tagpagamati at katodo radio, iya sa bilog ng probinsya Taklan.
0: Now, ano natabo sa imong account? Nga daw, matsamaura man sa natabo sa account ni Isberix Bautista?
9: Ay, tama rin katodong jet, no? Ka, ako abi kay ina, ay, before ka mag-program, ay, Radyo Todo, kay katodong Judel, kita ga pamati, aga, rin yan, nakabaton man kita, at, sa messenger, nga, send mo, full name mo, ay, isasama kita dito sa 9,000,
0: okay. Galing
9: sa DSWD. Rin, anang kwan, ay, kita, ay,
0: Curious man.
9: Curious man kasi ro account nga ginggamit na ay Isberix.
0: Ay Isberix nga, ay Isberix yun nga account.
9: Oh,
0: so ginsabat mo.
9: Ginsabat ko kasi friend ko si Isberix, ag ato ni mga sangguni ang band member iya Banuang Kalibo. Kilala okay. Man ato ni mga. Ngani ay kampante ako nga nagsabat man ako.
0: Ngani nga abo kita Isberix, nadali ko imong account nga ginhack. Pati is Kapitan Boy Gili nadali. So pagkabaton mo ko lang mensahe nga account nga gamit kay Isberix. Pag sabat mo, ano natabo?
9: Pag nag-reply ako, kanay, nay nga, i-send mo na ngayon kasi para i-include kita, i-butang siguro na na sana kasi ginadalian nabi ko no eh.
0: Oo.
9: Ag Tagalog, imaroon magkuhan. Aga, ako ay, nay nga, butang ko man akong full name plus
0: number.
9: Akong full number.
0: Okay.
9: Oh, ay mga awangan ni maabuti siguro at mga 3 minutes.
0: Ba o kadasig?
9: O kadasig ta o. Hanga wa ko papanganin ako ni ubos ang kape inamala ako kaunsa.
0: So nagyapta ko dayon.
9: Nagyapta ta ho.
0: Gamit imong account ag pareho man ng unod it mensahe.
9: Parehas man o. Send the ang full name mo and then plus ro imong phone number.
0: So sin oro nagbuslawon kimo nga nakabaton ita mensahe nga ruyon do ana nga ginapangayo po na mobile number ag imong full name.
9: Ay, ako niya kagawad tapos si Kapundel Taiko.
0: Nakabaton yun man mao.
9: Nakabaton mao, halin ko naman kako.
0: Okay.
9: Si sa bilog man akong
0: kaya. Ganyan eh, wa man nagsend ita anang number mo si
9: sa bilog
0: si Kapitan
9: man
0: niya, ni Widel Taiko.
9: Sa bilog man niya retired police officer yaman sa atong Banuang Kalibo. Hindi ka magiging ba ng name. Agro iba na akong friends ito. Rakong nga agra ko nga umagad nga wa tanga niya makaron eh.
0: Ay, okay.
9: Bukod naman at maura si tatay o mo karat.
0: So ano lang inobra niyo matikang kaina?
9: Ay kaina ay naging pa-check ko sa akong nga isang account dumayad maga mag-counter ba?
0: Mayad
9: natong obrahon. Aga ako nga nito meritso matako iya. Gito makon ang cellphone kan.
0: Sa nakabase o nga sa Iloilo man?
9: Ay, ro, sa bilog ko ito na ako nga. Sa Dubai, agra akong magad ay ito sa barko. Ay,
0: okay.
9: Nakabaton, sanda sa bilog, pag ina akong gumankon man sa Australia ay nakabaton man, nagbukon naman at makarasi ang call boy.
0: Kung okay.
9: Man, kung may mga, siyempre, ayuda to ay naya ginapasend imong name.
0: Oo.
9: Ag natawang ko kuno it.
0: 9,000.
9: Oo. Siyempre, sa mga tao siguro nga ko, makaunabihay may krisis man.
0: Agkapin nga, pigado, pagpakabuhi. Makaroon kabahubahot ang bagay ni Bimil.
9: Ay, mabahaw ito. Ano, ato niya ni mga tricycle driver nga to, ay kundi ako magsama.
0: 5,000 siguro. Agakon baga kumagto sa nakimo na, agsokton ka na natig 9,000 na mon man, ha, kapitan. Oh. Ginhambag mo iya sa imong mensahe nga ra.
9: Awa kita't punto sa barangay na 9,000. Yung mga makaroon do. Ato niya ng national government, ay matsaindit nga ni siguro katao it mga makaroon.
0: So, ginanigin pa-block mo imong account yon.
9: Aging pa-block ko to, aga aging ginpa-inform ko lang sa akon man nga mga nga sa akong kagawad. Ambay ko nga ni si Kapwindel Tay ko nga i-inform mo lang makon di ba nga nahack tara akong account.
0: Nga ni obra kat bagong account ka ra.
9: Ay gaobra lang kita. Katutom jet aga aton lang nga hayungan doon. At first time man nang kakonda natabo.
0: Natabo.
9: Oo, aga.
0: Okay.
9: Atom na lang kaong ginaprotektahan ero mga tao tabaga nga basi kon madagat asanda aga makatao tabaga
0: mga inosente ba
9: kaguoy
0: man
9: mga kaguoy man atodong jet
0: panawagan ng caps aton nga mga pumuyo kapingit sa mga nakabaton yon koray ang mensahe nin sa imo nga nahack nga account
9: thank you gid katodong jet no aga rin yung istasyon niya ray abo makaraan ng nabuligan aga iya nga gid ako nagadto aga sa mga pumuyo iya sa Banuang Kalibo, agbukon niya sa Banuang Kalibo, sa bilogon siguro ng Pilipinas, git kung sino man makabaton ni datong account, nga iya ka ako na ginagamit akong account, ay hindi git ka mong magpati, ay sa bilog ron niya pagloko, at anang modus operandi nga ron na katundik, hindi git ka mong magpati, ay ruyon hay fake, bukot minatood.
0: Okay. Salamat git, kapboy, sa pagbisita, gmedon para mapalintunod sa publiko, nga rin mo account na hack.
9: Sagamat
0: ay base kung madali mag-inabo pagbaga ka mo.
9: Sagamat kid katundong jet ag sa bilog nga Radyo Todo.
0: Thank you kid bakausura po ng barangay Bernabe Boy Aquino.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
0: So daiwagon ka mga official naton sa Kalibo ha do nahakro account si Isberix Bautista aga makaroon na kainang gid nga agahon si po ng barangay Bernabe Boy Aquino. Kung makabaton kamot di same man, nga sa ginbasa ko kaina, ayaw git kamot sabat ha? Ayaw kamot sabat, ayaw git kamot padaga ko inyong pangagan, banwa, inyong full name, ag inyong numero. Once nga pumadaga kamot inyong agan, full name nyo, ag inyong number, expectar kamo minuto siyang banwa, inyong account hack na. Ag ginagamit na itang mga scammer, mga hacker nga ra sa nang illegal nga aktibidades. So kung may mabaton ka mo mensahe rin kay Kapboy, wala po yan, hindi yan. Nahack po ang account niya. Ag kay Isberix man, pariho man lang saan natabukan naman. Ay nagsabat ni mo sa mensahe ni Isberix. Kaya nahack man ang account. Ag hindi ka ba magtao it OTP. Ha? Hindi gid ka mo magtao it OTP ay madali gid ka mo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
0: OTP nga ray one time pin nga ginatawag. Ibagin man mga eksperto nga ra sa kon sa mga hacker. Hacker gini. Mauhanan nga gaon na. Kaya bongso nyo. Good morning Jet, always monitoring your program. A blessed Saturday to everyone. Ani kay dating kagawad Hel Reyes. Curious yung ako, not related sa local nga pinolitika. Ano ba roboto ni Congressman Papa Jess aga lulokong Joven Party sa pag-expelled kay former Congressman Kiko Barsaga? O ako pa mapangutan ay kutana ko galing. Paring Lowe Erdistan, good morning Gid. O shoutout ko no, paring Robin Esmeralda. Wala sa Crossing Buswang. Kay dating SB Longlong di Asi Sinabas. God bless you man always sa engineer Cesar Gomez Taiko. Kay SB Reynaldo Ray Bantang. Raya man natabo ko no sa account ni SB Ray Bantang. That's why nga nag-obre mo at bagong account. Dahil nadali man doon ang account. Ah, maura man, maura gid tabo. Tupad naman, ha? Ah? Aba ni di SB Ray Bantang. At sing ka makaron na SB Ray una kasi mong palasyo sa Andagaw o sa Romblon ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa aton nga pagpadayon, kahapon na bisam lang ginatalakay tabanwarong tulay. Batan dumagit nga tulay. Handom agdumot kuno tagadyo Washington agbatanda. Agkabay pang handom agdumot nga hindi mabugnot. Kabay pang mangin realidad, ipangamuyo naton. Ag hindi mangin damgo. Ah, nga mauli sa bangungot mga kasimanwa, kabay pang madayon. Ay pag hindi madayon da, nako, mapapahiya, ah, rumanga nagduso, ako rin nga nga tulay. Siyempre, nagataw kat false hope eh, sa mga pumuguyo. Nga ni dapat, pwersahon nyo gid, nga madayon ng tulay. Ay kung hindi, mabahura na karang political impact. Ah, kapingin kay dating Congressman Tedarisco, aga uswag ilong ko Congressman Jojoang ay anagid ang akwan. Imogid ang umpisa ko rin nga tulay-tulay batan na ni Washington nga.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Na ulihabit, abot kahapon ng mensahe haling kay dating Vice Governor aga Congresswoman Billy Caniso Quimpo. Kaya waaw naton matalakay pa. Pero hararo akong nabaton nga minsay. Graya rong opinion ag posisyon kwa tong dating Congresswoman ag Vice Governor. Anang hambal. Hello, katodong Judget. Kapamati rin mo makaroon eh. I believe that majority of the Aklanons, including myself, welcome the proposed bridge between the New Washington and Bataan for many obvious reason. Siyempre, economic development. Hambag kwato niya dating Congresswoman. It will facilitate easy transport of goods / trade exchange not only between these two municipalities but considering the forthcoming opening of the Dumaguete Port, it will shorten the route of cargoes to other provinces of Capiz, Iloilo, Guimaras, and even Negros Island. Also, cargoes passing through Katiklan Port to these other provinces, notwithstanding the ease to regular commuters and for those health emergencies of Batangnons. Ay, Batangnon manabi si dating Congresswoman Billy Caniso Quimpo eh. Batangnon man ako na magsaga sa mga Laurenti Mandaymao aga Benos sa New Washington. However, as taxpayers contributing to the national coffers expected to fund this project, ay government project kuno ginagamit 200 million ng initial nga pundo kuno pagang nga i-duso kuno sa 2027 nga GAA, General Appropriation Act. Ay kunig, July nga ra? June kita makaroon, di ba? Oh, July nga ra, high preparation yun. Ang submission na ito, national budget para sa 2027. So, i-include kuno, dong initial nga pundo ha, kuno pa lang, 200 million pesos.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ngani ko ni Sugudra, banwa sa GAA, agrong gamiton ay pundot gobyerno, it's taxpayers' money. Aton doon tanan, kaibahan kita, banwa sa magagastos karon. Maga pundo ko rin proyekto. Eksakto gid, ikaw. Former Congresswoman Vice Go Billy. We should be realistic. Dapat maging realistic kita kuno ag prudent to contain our aspirations without considering the enormous cost of this project. Billion na biray. 3.5 kuno pero sobra pa nga ni siguro 3.5 billion. Rengra, initial nga pagatanaw, pagatanaw na nga mga 3.5 billion, pero matasubra pa tari ka rin ang abuton ka na. Versus the yet unquantified benefits that we foresee to gain from this project. I understand that major national or even local government projects, especially those costing in the billions, are decided with careful consideration of the overall return on investment or ROI nga ginatawag. Vis-a-vis cost of investment. This is necessary consideration for proper prioritization of projects. Sa simple ko ng terminolohiya, in simple terms, the pangutana is the billions of pesos investment commensurate to the foreseen benefits, considering there is still a very viable option of just improving the existing overland road connecting Bataan to the rest of Aklan. Eh, sa bilog, sige na rin reklamo, taga Bataan, karsada nyo sa Bataan, hindi nga ni maayos-ayos. Kundi pa magbulig ng national government, hindi agwa kisigurot maayos nga karsada, Rubatan, Banwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Ngani, ang bahay kwaton nga dating kongresuman, ay, may mga bagay-bagay pa nga, nga very viable option of just improving the existing overland road connecting Bataan sa iping na ng mga kwan, ng mga kabanuhunan, ang kaprominsyahanan like Capiz, ang bilog nga Panay Island, which would cost much less than building a brand new bridge. How I wish we can just afford to be whimsical in our quest to improve our lives as Aklanons, but may kahawag rato niya dating kongresuman. I am afraid if we want our government to be efficient and prudent in its spending, we too should be realistic, prudent ourselves in considering the realities of what we are asking by carefully evaluating the return on investment. So we avoid giving our people false hope. Na, di na ginahambay kahapon pa. Malikawan natin nung pagpasalig sa aton ng mga pumuhuyo. Ginauman-uman ko malikawan nung pagpasalig sa aton ng mga pumuhuyo. Huwag niyong pasahin sa wala. Dahil masasaktan sila pag pinasan niyo sa wala. At pag nasaktan sila, may balik yan sa inyo. Babalik yan sa inyo pag nasaktan ng mga taong itong umaasa sa paasa nyo, may balik yan.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, Radyo Todo.
0: Dapat aralin muna ang ROI before we encourage the euphoria on the prospects of the bridge, para hindi naman ma-disappoint ang mga tao natin pag hindi madayon ro project for logical and practical reasons. Doyon dong opinion ko aton nga dating kongresuman ag Vice Gobernador Gabrile Bilibinos Caliso Quimpo, which is eksakto man. Dapat ay tanawon tagi ni Tusto. Istudyohan ni Tusto. Tadawon ni Tusto, ay basa bon kon magpinasalig kita sa uwa. Pero buligan at pangamuyo, buligan tayak pangamuyo, ay kabay pang nga madayon gin man. Mabahong nga bagay pag nadayon gin man. Halimbawa madayon gin, bahay kanamiton gin, kanamiton kita kunta kon madayon. Kapingin sa mga taga-Bataan, ang taga-Banwa, itnyo Washington.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Masakit na may batunon nga pasaligon ka sa uwa eh. Rupol sob ang inatawag. Masakit nun para sa aton yung mga pumuyo. Kabay pang hindi rin matabo ah. Kabay pang hindi matabo. Mga tao nga nagapasalig ko rin nga tulay. Di ba ga Mr. Bulinog Martirez, sir?
10: Mga pasaway sa lipunan, may rest ba na? Radyo, radyo, todo!
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:46 na. Now, liso kita sa iba naton nga mga topiko. Kahapon, hay nag-abot wrong port manager ita Philippine Ports Authority Panay Gimaras nga si Engineer Rodel Lagmay nag courtesy visit sa opisina ni Congressman Papa Jess Marquez iya sa Congressional District Office ah, nga sa may Mabini ag historyahan niya nirong party banwa sa Dumaguit Port. Eh, kung nagtaliwan tong adlaw, di ba? May consultation nga ginpanigayon sa opisina ko atong gobernador. Ha? Arong atong yung mga SP members, igtong hani. Ako, kung sino ba garawa kasugod igto ay? Eh, mga wako nun ang kasugod eh. Gutok, abi. Gutok, kaya ro'y bawa na kasugod. Ha? Di ba, totoo, Joy? Ni siguro gutok gin man. Kaya ro'y bahay. Wow, nakasugod dahil nga hindi unsa na mag-igo ay abo sanday.
10: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Aga igtungan si Mayor Simonet Francisco New Washington agroa ng esposo nga abogado ag administrador ita New Washington Attorney Omar Francisco. Pero ang batan dong gawa taigto dong no? Wa taigto si Mayor Michael Ramos, matsawa ko't nakita ito eh. Wata ito si Michael Ramos eh. Waman si Rodel Ramos nga kapag bisita at mga incheck na ito ko nagtariwan nga Lunes ay igtugin nga ni Imaw. Ha? Pero wata mo ito sa consultation. Siyempre, hindi man Imaw Mayor Abi. Agbukol man mo at administrador. O galing, bilang batang nun, ay pwede matay mo mag-agto. O galing, wata matay mo igto. Igto yata si Rodel. Igto ba si Rodel? Matsawa ko't nakita eh. Igto imaw? Oh, sige, very good. Kung igto imaw. Ang di ka to manatabo, banwa sa consultation dong pagpapicture ni Governor Joen ag ni Mayor Simonet nga naka maurasan na ho. One act one. Nga naga crear nga ni ita sarisaring opinion ag reaction. Ano man na to? Act one kuno hambang ni Mayor Simonet. Naga act one yut ama na imaw. Ay, yan po ang hindi natin alam. Malay mo. Malay po natin. Op, hindi yan. Malay mo, malay ko, malay po natin. Hindi naman imposible sa politika yan. Ah, ang magkalaban, kahapon, magkakampi. Bukas. Ang magkakampi kahapon, magkakampi bukas. Eh, hindi naman malayong mangyari yan sa politika. That's normal. Iya sa Pilipinas, ha? Nga politika.
10: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agigto nga ni sa consultation ay September kuno maumpisagon dong operation ni Dumaguit Port. Daiwa ni kabarko. Dong padungkaon ni Starlight Ferris. Di ba, Starlight, manager, Mr. President, Arante, di ba Arante? Si Arante ro ang karangakuan eh, ng manager itas Starlight Perez eh.
10: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo!
0: Pero banwa, ko April 28 gali, si Congressman Jess Marquez nagsugat kay Honorable J. Daniel Santiago, General Manager at PPA. Nareceive da April or June 5. Hindi, April, May 5. January, February, March, April, May. O, nareceive May 5. 2026 at Philippine Ports Authority. Dusugat nagahambal. Republic of the Philippines House of Representatives, Batasan Complex, Quezon City. Honorable Jess R. Marquez, Representative, 1st District, Aklan. 28 April 2026, the Honorable J. Daniel Santiago, General Manager, Philippine Ports Authority, Port Area, Manila, 1018. Subject, pending request for Fort of the Magit, New Washington, Aklan. There, Manager Santiago, on behalf of the 1st District of Aklan, we extend our sincere appreciation to the Philippine Ports Authority. Under your leadership, the Port of Dumaguete in the municipality of New Washington, Aklan, has successfully resumed operation and is once again attracting both international and domestic shipping lines, restoring its former vitality. Dati, buhay na buhay do Dumaguete yara dati. Buhay na buhay. Ginaawayan pa nga ni. Through the PPA's Port Modernization Initiatives, the Port of Dumaguete is now well-positioned to significantly contribute to the growth of local trade and industry. Sabi, gin-rehab eh. Ginaayos dong Dumaguete Port, magapad na imaw. Manami na. Kuwang na lang dong passenger terminal, nga maayos. Aga, iba pa nga mga pasilidad. Sangkiri na lang ginang kuwang. In line with this shared commitment, this representation respectfully requests the inclusion of capital expenditure projects for the development of essential port and operational infrastructure. This enhancement will enable sustained inter-island roll-on, roll-off or RORO passenger and vehicle services connecting Batangas and Cebu. Such development will help decongest the jetty port in Katiklan, municipality of Malayaklan, and improve overall transport efficiency in the region. Ag dapat yun ba niya buo niyo ta, kapindo mga kargo nga raon na sa Katiklan. Dapat i-transfer ta sa Dumaguete da. Kaya mga kumuka bahab aro biyahe. Disgrasya pa ang abuto na yun sa Maynabas area. Oh, may reaksyon? Karoon lang galing ha, dali lang, taposo ko lang ni Daya. This request is made in view of our mutual goal of strengthening passenger mobility and the seamless movement of goods across the country. Your favorable consideration of this request will greatly contribute to regional connectivity, economic activity, and inclusive growth. For any other queries or concerns, so on and so forth, oh, thank you very much. With assurance of my highest esteem and personal regards, I remain very truly yours, Honorable Jesus R. Marquez. Wow, kung May 18, sumabat. Ha? Sumabat man wa. Si James Gantalaw, Assistant General Manager for Engineering at Philippine Ports Authority, sa sugat ni Congressman Jesus Marquez, ano rong sabat ni AGM for Engineering, James Gantalaw. Dali ang may reaksyon sa payak na linya. Sa line 5, good morning.
11: Good morning.
0: Good morning, sir. Good morning. Good morning.
11: Marunong inambay na ako. Nga nalipay yun yan may hingga magpamati sa Yutodo Kapigun ikaw. Kasi tanan do mga wana mo na sa Toyori. Hay imo ka mo napabot. Mabahugid aron nga bagay nga kami pati sa mga programa aron nga na plano. Hindi kita mag-nerebusod. Mga picture nga aron. Ay, paano totoo dito si Presidente Marcos Roy Bunga Picture ay mas lalong madisgas na ito nga po. Pero importante ka ron kung ano man doon ginaplano ka ito mga palangkang ano man doon na malipay kita.
0: Correct.
11: Hindi kita mag-nervyosun. Sa mga picture-picture, ordinary ka ta ron.
0: Tama.
11: Ay, ang bayan nila ako kung tutugay kung hinabot ang ikaw sa Agbayor. Hindi, bawag ginoo ko man. Ay nga niya, sa awa man sa tumikit serious, ay magpasama kita sa mga Diyos. Nga kung ano man ginaplano, o kung ano man suli, ay batuno natin. Salamat nga po. Good morning.
0: Thank you, Gid. Salamat, Gid, Daddy Bert. Good morning sa mga taga-Tigkayon. Ano? Ano to? Dali, Gid, ha? Good morning. Pa-shoutout kay kagawad Anita Alunto Reyes, Rinaldo Ray Reyes Sr., ag kay kagawad James De La Peña sa Mabilonyo, Washington. Haling kay Kenneth Alunto Sibon. Kabay pang bukonit, promise siyang dong tulay. Tama ka, Tres Hermanos. Dingin naman ni former Congresswoman Bini Caniso Quimpo, kabay pang hindi ka mangindam ko ron. Ag dapat mangin realistic kita. Ag mangin reality. Kung hindi, ang mga pasaway sa lipunan may risk back gid tood. Mabagos kami migjet dayon. Tama. May ana, meron nga ipikto eh. May ipikto rayon doon. Do green kay Tito Ted. Ag dong red, Haiti Biog. Sa si Inda, sa New Washington. Ay, doon, no? Ay, hindi posible. Hindi imposible nga matabo. Actually, makagwapo. Habang kung ano, tananhay, posible sa politika. What at imposible? Mato, Dugrin, pwedeng mangin kay Tito Ted. Ay, side man kita. Ginsuportahan man ni Tito Ted si Green nga ra. Ang si Red nga ra, ruha na karang pamilya, the former mayor, the late Attorney Edmond, tibiyog ba na actually? Ha? Sa na'y former Mayor Peralta, tibiyogid. So, pwede man matod niya, si Mayor Red, ay mangin tibiyog man. Di ba ka, Mayor si Monet Peralta Francisco, ma'am? Pero hindi pwede mag-iba rong red a green. Pag hinalo mo, brown, bulok kulay, daw tubi.
12: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Race.
0: Good morning, kid. Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Anong oras ba sa Sydney, Australia, makaron? Happy viewing, Ma'am Lina Mercado, na sa Sydney, sa Australia. Aga, medyo pagpamati man, kagawad, manog tapos na rin ang term ka rin. Kim Chanya Milgarejo, aga rumagabuhos ka na, si Toto Christian Milgarejo, nga magakagawad man, et poblasyon kalibo. Saton nga pagpadayon. Haro sabat ni PPA. Ah? Sabat ni PPA. Ara. Ararong magin pa dang mensahe halin kay Kwan. Halin kay Congressman James Jojoang. Basahon ko lang. Ara. Wa kuno nagapasalig sa tawo si Congressman Jojoang. Very challenging ang bridge. That is reason nga nagkanda kita sa survey to come up with a design and eventually feasibility study that would take years to be concluded. Ara, sa mga nagaduda gihapon nga malinong tulay, halinda sa opisina ni Congressman Jojo. Survey does not mean construct agad. It has to go with a long process and procedures na ato na ginaumpisahan subong. Ang isyo sa Arroway should not only limit to the viability of bridge alone. The economic activity as a whole in the island of Panay should be considered. Let us trust the process and help pray and hope for the realization of this dream for Aklanon. Halin doon kay o sa opisina ni Congressman James Jojoang. So, doon yun ha. Anang hambag, i-translate ta sa ako niya nga masarangan. Ha? Wa ko na imo nagapasalig sa tawo. Eh, diyang tulay nga rab, very challenging. At very challenging da ka na. Kay ka dating Congressman Ted. Doon dong rason ko no. Nga naghimo, ha? Sandat survey. Agod makabagay, i-disenyo. Ag eventually, hay, ruan ang kasunod kara feasibility study. Nga magadagagan pa, abuton pa at dinag-on. Ha? Dong survey ko nung aginhimo, ita, dato nga mga Chinese, dong China Construction and Communication Corporation, aga, dong prince designer nga si Engineer Philip Govare. Hey, hindi but hambagon ko nga ma-construct agi, nag-survey pa gang. Yeah. Maaga-agi pa kuno sa mahabang proseso. Aga, ruato niyang hay, maumpisahan niyang makaroon. bisan na survey ang anay, pero inibot ang bagon nga pag survey umpisa niya agi makarundong pag-construct, hindi pa wa panganit ba ambag ko ngani wapad budget eh wapad budget 200 million base kung may include sa GAA ay dong budget national pag-istoryahan yon next month July abi dapat ginistoryahan ng budget national do July nga ra submission ko isa local dahay submission ita investment ta plan pero sa national hay submission it budget yo tara.
13: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Arong isyo ko no sa return of investment. May ginahambay kay ina ni dating kongresuman aga Vice Governor Billy Caliso Quimpo. Hindi aman ko no magalimita sa viability. Itulay alone. Arong economic activity as a whole, sa islat panay, dapat imaugido aton nga i-considerar. O magpati ang kita sa proseso, buligan at pangamuyo, aga magagaom kita nga mangin matuod, marialisar rayang damgo it mga kanon. Hopefully, Mr. Sir, eksakto ba rakon nga? Eksakto ba rakon nga pagplastar? In English sabi ito eh. Para maintindihan nita mga common tao, kapingit sa mga kabukiran nga nagapamati makaroon.
13: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Tama ko no. Thank you, kid. Ay, good morning, gili. Kay Mr. Binje Tokol nga nagpabati, mga karoon. Aga, speaking ita Binje, arapagin another Binje. Ito tagaling sa Ontario, Canada ra. Good morning, kid. Sa Pilipinas. Aga, good PM muna sa Ontario. Kay Ijo Binje Aranas. Good morning, Jet. Pagreta ko, it happy 69th birthday sa amon nga pinananggang nanay. Ba, birthday mo gali makaroon, Ma'am Josie. Happy birthday again, Ma'am Josie Yap Aranas. Doong mabuot nga ang nanay ni dating SK Municipal President Itkalibo, aga ex-official member at sanggunang bayan, Ijo Binje Aranas, nga nakabasit ang makaroon kay Bana ng Pamilya o nasa Ontario, Canada. Nag-birthday gali makaroon na Sir Edgar, si Ma'am Josie Yap Aranas. May God bless you with a good health and long life. Happy birthday man sa akong nga sister-in-law, Rodelin Macabante Oreta. Agay Sean Macabante Oreta. Nga nag-birthday man. Sa Mubora Sanday, mga Macabante. Dumisi sabi ni Joe Binje, Macabante halin sa isla. Eh, hindi na pala isla. Halin sa barangay Mubo.
13: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo,
0: happy monitoring.
13: Todo.
0: Happy monitoring gid kay Totoy Ijo Binjera na sa Ontario, Canada. Sa ato nga pagpadayon, hararong sabat ni James Gantalaw. May 18, 2028. Philippine Ports Authority. Honorable Jesus Jess R. Marquez. Representative First District Aklan. House of Representative. Batasan Hills, Quezon City. Subject, funding request for Port of Dumaguete, New Washington. There, Honorable Marquez, this refers to your letter dated 28 April 2026 requesting the inclusion of capital expenditure projects for the development of essential port and operational infrastructure to support and sustain inter-island roll-on, roll-off or ro-ro passenger and vehicle services connecting Batangas and Cebu. The proposed development will also help decongest the jetty port in Katiklan, Municipality of Malayaklan, and enhance overall transport efficiency in the region. In this regard, please be respectfully informed that the Dumaguete Port Rehabilitation and Improvement Project, Port of Dumaguete, New Washington, Aklan, is included. Kaibahan ko no sa Philippine Ports Authority, Head Offices Prioritized List of Proposed Engineering Projects or dayading nung inatawag PLOPIP. Inapangutan mo kayo na kung ano rong PLOPIP. Dato rong PLOPIP. Ha? No PLOPIP ay Prioritized List of Proposed Engineering Project for calendar year 2026. Makaroon tara na include nga budget. hindi po sa 2027, included siya sa 2026 nga budget at Philippine Ports Authority. Sana nga pro-PIP. Rest assured that the PPA fully recognizes the importance of the proposed project in strengthening the role of the Port of Dumaguete as an alternative gateway to Panay Island, particularly in supporting the increasing demand for RoRo operations, enhancing regional connectivity, promoting tourism and trade, and decongesting traffic in the capital, in the Katiklan Fort area. Sincerely, James Cantalao, Assistant General Manager for Engineering Office at Philippine Ports Authority. Eh, sinabatyagit May 18 at PPA, nga rugi na pangayo ni Client Presidency si Congressman Jesus Marquez na include na sa ProPIP at PPA for calendar year 2026.
14: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Arap agid. Yeah, ara lang dong. Isa na lang dong. May follow-up letter. Dated June 5 ra. Ha? Dated June 5 na. Dayang follow-up letter. Address kay Honorable J. Daniel Santiago. Trojaner Rodel Lagmay. Ang bago kahapon yan eh, iya si Engineer Rodel Lagmay. Dong Port Manager at PPA Port Management Office, Guimaras, Panay. Harong sugat. June 5, 2026, the Honorable J. Daniel Santiago, General Manager, Philippine Ports Authority, Port Area, Manila. Pro Engineer Rodel Lagmay, Port Manager, PPA Port Management Office, Panay / Guimaras. Subject, pending request for Port of Dumaguete, New Washington, Aklan. Ay, abay ko masadyara sa kwan, sa sa inaugurasyon at Dumaguete Port. Pwede may program to. Ha? Masadyaro senaryo ka sa program. Promise, masadya kita senaryo ka sa program. Ito sa inaugurasyon. Hara, rong sugat. Dear Manager Santiago, on behalf of the First District of Aklan, we extend our sincere appreciation to the Philippine Ports Authority. Under your leadership, the Port of Dumaguete in the municipality of New Washington, Aklan has successfully resumed operation. Hama na may ginahambay ni karangan nag-resume operation. Hay, may nagadungka o tao na. Ha? May nagadungka nga mga tanker o na. Dati, wapatat mga nagadungka o na. Maka may nagadungka o tao na. Nagagko nga barko. Ah, mga oil tanker ay una rong depot Phoenix sabi. Ha? Yung Phoenix nga sister company man it Starlight da. Dayang Phoenix Petroleum. Kundi may depot sa nauna sa Dumaguete. Karon gid sa may Port of Dumaguete Iping gid. Ha? Makita ni karon doon na nga depot. Eko agko. Rayang nga Starlight Ferries ang Phoenix sister company ra sanda. Ha? Sister company man lang.
14: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ngayon ginahambay ka na successfully resume operation dahil nga may mga nagadungka o tangdagag ko unang mga tanker. Through the PPA Port Modernization Initiative, the Port of Dumaguete is now well positioned to significantly contribute to the growth of local trade and industry. In line with this shared commitment, this representation respectfully requests the inclusion. Dahil nga rabi, kumplito ko taray. Dato abi kayo ng sugat, ha? Naging basa ko dated April 28, bukot detalyado. Yeah, detalyado ko taray, mau. In line with the shared commitment, this representation respectfully requests the inclusion of capital expenditure projects for the development of essential port and operational infrastructure. Thus, passenger and cargo terminal building facilities. Yan ang pangit pundo. Ang bakit tabi ni PPA, wata sa na nakita nga pundo. That's why ginrequestan it pundo ni Congress Marquez. Wapa taman na nakita kami nga pundo nga igto. Ha? Huh? That's why nga nag-request si Congressman Jess Marquez Pondo para sa passenger and cargo terminal building facilities. Ang kaibahan natural ay kinangan nga i-dredge mo ron, daguman mo, dahil base pag naghunas, sumagyad ro mga barko. Kapin ko sa ulihi, may dagag ko ungid. Ha? Nga roana ba yung taksay dagom? Ay, may ula tabi nga, may 3 meters. Eksakto ba ako, Captain Joy ni Maglunso? Ikaw ro kapitan it barko eh. Mayon na bing 3 metros. Roana ba yung sa idagom? Ha? Ida, makita niyo barko nga nakadak? Eh, sa idagom karon kapin ko maintok ng mga barko, ay 3 metro ito karon sa ubos. Ha? Ngayon di mo makita, simpre sa tubig. Mayon na tabi karon nga, may natawag sa nakon eh, 5 metro do iba. Di, ro iba karon pag nag, depende sa kabahaw, ang kabugat it barko eh. Pag naghunas, base kon mabaradero, sumagyad bagarong barko. So dapat i-dredge pagid, ruin nga dumagit port. So kaibahan ka rin mga dredging, ag deepening of channels, daguman gidong channels, kagidagyat mga barko and other expansion of backup area of about 2,000 square meters with road network. Eh base kung magproblema o magkita sa road network, baga? Mas ko natabo ko dumagit 14 years ago. So dapat may una nga 2,000 square meters with road network improvement. This enhancement will enable sustained inter-island roll-on, roll-off, RORO passenger and vehicle services. Connecting Batangas and Cebu, such development will help decongest the G-Deport in Katiklan Municipality of Malayaclan and improve overall transport efficiency in the region. This request is made in view of our mutual goal of strengthening passenger mobility and seamless movement of goods across the country. Your favorable consideration of this request will greatly contribute to regional connectivity, economic activity, and inclusive growth. Thank you very much with assurance of my highest esteem and personal regards, I remain. Honorable Jesus Papa Jesus Marquez, Representative Prestige of Baclan. Ginbaton dan ni Ana Villanueva. Kahapon, kahapon yang 12:05 p.m. Philippine Ports Authority, Panay and Guimaras. PMO Panay Guimaras.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: So manami rang development banwa ay September ginexpectar naton ngarong dumagit port ay mumpis out operation. Pero mga kargo sa Katiklan may transport yun niya. Agod balikawan naton doing sus, kabuabuta. Ang nagkagahugog na sa bangin. Ang mga cargo trucks. Nga naghalin sa Katiklan na GT port, Katiklan port. Nag-aagi ni karon sa may kapingit sa may area nga ron ita Libertad. Tulingon nga ginatawag na ngoron nga area, kabuabuta. Rong biyahe mo, matag-od na lang. Siyempre kung niya kung sa dumagit, kung mapailuilo kapis ka, o matabok at Guimaras or mapanigros ka, bayaklan, hey, hindi ka na magbiyahe from pinatang kabanoy mo agyan bago ka makabot ita boundary ita kapis sa Gaklan, agik alin kabis sa Malay, agik at Nabas, agik at Ibahay, Tangalan, Makato, Numansya, Kalibo, Banga, Balete, Altabas, Napugo, nga kabanwari mong ginaagyan before ka makagawa taklan. So kung niya ka sa dumagit, pagdungka mo iya, ag may tulay yun abi mana, may tulay yun. Ibutang taon na birong tulay, may tulay yun mana. Ama ko mo, pagdungka mo sa dumagit, pagpanaog mo't barko, diretso ka sa tulay, it dumagit, patabok, it batan. Sa unahan karon, kapis yun. kapis yun sa unahan. Hay pilang minutos siya tari mong dagagan mga 10 minutos ito ka sa boundary kape sa Gaklan. Ganyan po, kadali dong transportation ng movement dong mobility. Kun madayon tanan daya nga mga plano. Ro dumagit port nga ra 95%. Dayon tara imo dayon tara. Sa September nga ra nga pag pag doon ka ngarat daywa ka barko starlight dayon tara madayon tara reng tulay lang raton nga gina hugat makaroon kung ano rin ang imputuro ay abang ni Congressman Jojo ang hindi man overnight daro pag ubra kara mahabang proseso it will take

0: 1 bilyon araw magastos sa tulay nga na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning ng Joyce Hover Oliva. Nasa Brokdos, kay Jojo Hopanda, mayong agaman. Gali. Kay dating sangunang bayad member, Longlong de Asi Sinabas, medman niya pagpamati. Alas 9.17, oras, hatod kinyo, Tenebra, San Miguel, tatak ng tapang, tatak, Tenebra!
1: Todo komentario. Todo komentario.

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra, San Miguel. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Tuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gita ay galinumog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaimino pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular at adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga raan abog kita sa atong kawawasan nga nagtao dito at kabaskog ag kapagsik sa atong kawawasan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pukid Store, Atavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: D3Bio with Physio.
4: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Isa, galapot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio, ang D3Bio, yung may Physio.

0: nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Pwede pagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calico. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calipo, Aklan.
10: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
11: Armando Castillo ng Danday. Pagkatay? Mindoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Ay narinig ko yung... No,

0: lalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating?
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras, alas 9, 27 na.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Pa-shoutout ko na sa Abanti Mobo. Ah, grabe. Abanti Mobo. Kagawad Arnel Cardinales. So, medyo pagpamatingin kagawad Arnel Cardinales. So, nasa Sitio Ilawood, Mobo. Pa-shoutout Abanti Mobo.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Good morning, Jet. Masyadong maingay yung tulay na yan ng batan. Wala pang budget pero yung airport natin, hindi nila binibigyan ng atensyon. May budget na daw ang airport. Actually, may budget yun matabato ng airport. That's why nga sige nga ni Rokwan eh. Sige nga ni Rong expansion ng development. Ha? May budget na pero araw masubot ha, sige rong ginastos it billion-billion it gobyerno. 11 billion doon eh. The expansion ng development ita Caribou International Airport, mga 11 billion yan. Pero haron, dong flight nagbawas na naman kung nagtaliwan nga adlaw. Pila lang flight makaroon tatlo, up-at na lang siguro. Masa nagbawas yung manit up-at nga flight. E papaano yan? Pilang adlaw ba isang bilog lang flight? International Airport, tatlong flight sa isang adlaw. My goodness, ano kakatabo? International Airport, tatlo up-at ka-flight?
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo.
4: May budget na raw airport, pero nakita naman natin kay Poste, wala pa naunahan na ng Navas Terminal Airport. Ay, siyempre, private na dito eh. Dayabian na ta gobyerno, pinagi sa ka-up. Kung ROI pag-usapan, mas sure na nakita ang national at maraming trabaho at mabubuhay ang negosyo sa Kalibo Konta. Tama kagid, Mr. Randy Samson Sarabia. Pero ng Kalibo Airport, international airport pa naman, ang flight, wanganit international flight makaroon, pundo man. Ang domestic flight, nagbawas pa. Oh, ay ano ginaubraon ka ito ng mga official at gobyerno won? Nano won? May ginaubragin man ka mo? Or talagang wala kayong ginagawa?
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Haraw sabat kayo na sa pangutana mo makagwapo. Ha? Sa pangutana mo. Kung pangutana mo na magwapo kayo na eh. Kung tibiyog ayan ko na si Mayor Jores or loyal kini mo kay Tito Ted. Ranang sabat ni Mayor. Sa tawo kita. Loyal ko na imaw sa tawo. Rin na sabat ni Mayor Socro makagwapo. Loyal tayo imaw sa tawo.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Hambang ni Tatay Jerwell de Losario. Good morning ko na sa mga taga-Batan. Good morning sa mga taga-Batan ko no ha. Ay batang no na Bimora eh. Good morning gid Toto Ibi Yap. Ag kay Kagawad Tubi. At Chari Baltasar Yap. Nga nagapamati man makaroon na sa Mubo. Una man sa Sitio Ilawood ra. Classmate kong Chari Baltasar Yap. Sa Ilawood man. Manog Kagawad man at Mubo. Sinyo to sa bilog. Alam may nagpalit mensahe. Batan yung Washington Bridge. Wishful thinking. Politically motivated siguro. Ay, andat ang pananawan dun ha. Wishful thinking ko no. Politically motivated siguro.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Amig Jet, sa tingin mo, okman ang line-up? Tito, Toto, ag si Manog? Anong Tito Toto ang si Manog? Ano bo, bot hambagon mo, Tres Hermanos? Abi, i-clarify mo yan. Sagagid ng daron, hamanday wagin airport sa kalibong, hindi naman kalakihan, Iloilo nga, isa lang airport, mas dako pang Iloilo compared a clan, hay, ilam. Hindi ka ba karon Daiwa Airport? Ha? Isot-isot ito Aklan. Or airport sa Aklan. Daiwa? International pa? Nga ganyang. Nga ganyang ro international. Pero nung katiklan nga ra, sure bolt ra imaw. Sa pilang adlaw ra, mangin international, ginmat ay morang minatood-tood ang international. Ang hindi tama, ubusan dahit flight. Ha? Dahil doon mga pasahiro, ay kagabanan ka agto sa Boracay. Ay kung ako pasahiro, hamat masakay ako sa kalibo, ay may katiklan man matood. Ang direkta ka o manaog ka, pagwa mo at airport, haroon yung katiklan GT port, sakay ka ng paborakay. Practical ba? Practical. Kung ikaw matodong pasahiro, siya kating masakay mat magpakalibo kapati mo. Ha? Nga pwede ka man sa katiklan. Ang haroon yung nakinayad, sige yun. Pag-espasan ng pagtrabaho, it bago ag moderno nga passenger terminal sa Katiklan Airport. Aghatot aro flight, gaabot at 40. Ha? Kung na peak season, basi kung gaabot pat 60 nga ka-flight. Pagto pa uli. Patugpag pagupad niya flight. Eh dati, gaabot it mga 60, 65, 40, 50, 30 flights. Kalibo. Nga dati, nakasamit man kita at mga siguro, kasamit man kita one time ita flight nga nag-aabot man it mga 20-30. Makaron, pila lang? 3. Ha? Dati 30. Makaron, 3.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ara. Si Tito Nonong, si Toto Joris, ag si Manong William. Okay. Sige. Ito old man, Madam Bel Arsulano. Pero okay, tanga ni Kunta ron. Kung balanse kata, no problema ba, huwag balanse. Ha? Takilid niya masyado. Ha? Kalibo airport, haratao sagyad, yuta sagyad. Doon katiklan, haratao ta si Babaw, imaw. Doon kalibo, sagyad niya sagyad, imaw. Kumparahan niyo manabi rong 50 o 45, 50 nga flight sa tatlo na lang ka flight. Masyadong magayo, diferensya, di ba?
3: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
4: Tapos sa ticket, wa paro Aklan nakasuwat sa air ticket. Katiklan Boracay yata. Sindong Aklan. Wa man sana nakagalat Aklan. Boracay, tanagkilaga. Ha? Tamoro nga, katiklan, Godofredo Ramos Airport, wa na ginagamita ron. No, ginagamita, Boracay Airport. Ay, Boracay, pero sikat, Bill Arsula. Ha? Boracay, birong sikat. Good morning, kid. Kenong Bini. Ma'am Pilaser na o nasa naluok. Good morning, kid. Ating kid, ha? Ano ba, Ray? Okay. Garbage in Badjo. What? Okay. Ang problema gali sa dam site nga naman sa nagalala, Mayor Ogi Iniro. May plano gin man si Mayor Ogi Iniro sa dam site nga naman sa nagalala. Kung nga raw, nangin unod yung man sa social media rong dam site. Gam ko, pag natong isyo sa sunog-sunog, okay yun to. Ha? Gali, imaman gihapon. Oh, may nag-comment yun, ridiculous. This is ridiculous. Abot ang awa tanang kasayod niya maura takabahorong problema. We never throw our garbage in this landfill. This is ridiculous. Ararong, ano? Nagabukid-bukid na naman, no? Halo-halo pa man basura. Diba, control dry mau? Adi, dapat bayluhan natin ng Numansya. Numansya, uncontrolled landfill.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Amay ni Bata de Doris, e buka matanan nga pasero, hay, sa katiklan ko nga, agto. Paras ni Bata de Doris, hay, nagabakasyon malatay mau, Ayat mo sa Kalibo. Kalibo Airport mo katugpa. Oh. Tama. Ang matabatod niya kung naiyak ka sa Kalibo, ito ka man sa Katiklan, maagi pa. Nga pwede man sa Kalibo. Ganun na masubo. Tama ko nagbata ni Dureyes. Wala na eh. Oh. Pinasamit yung kita international flight niya to. Oh. Tao kung may mga pilang bugan ba dong rong international flight niya to nga. Ah? Once in a blue moon ng mga international flight. Pinasamit yung kita, wauman. Naduga uman. Pinasamit yung kita kung mga flight niya nagdugang-dugang at pinambilog makaroon. Wagon. Nagbawas yung man. Last week, bumawas pagid. Bumawas pagid. Dugangan pa ko rin kamahang-mahang yun. Nga. Ano nga ni tawag dong sa kwan? Ginakarga nga fuel sa kwan? Fuel ito, aeroplano. Ay kamahang-mahang pa. Aviation fuel. Ay kamahang-mahang. Ticket makaroon. Back and forth. Back and forth ka ticket ha? Manila, Kalibo. Sa inyo kung pila. Nag-aabot na dati yan. Abot 3,000. Makaroon, ilan? Magkano? Hagos ga 20,000 dong ticket makaroon sa aeroplano. Back and forth, Kalibo, Manila. Eh, magruro ka na lang.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. Todo.
4: Ay, ano ginabi mahimo ko atong mga opisyalis? Agsang kita sa resolution, resolution. Resolution, resolution, requesting. Ay, di karon malang kita, as taga-tagali ka ra. Resolution, requesting. Tapos ay, siyempre, isabatin ka ito, nahiwa kita at maobra. Private, abi. Aro mga airline companies. Rwanda ta kong negosyo. Ay, haman matod magpatugpa ka kung huwa ka malangit ginaginan siya. Perde. Pero kung no gobyerno may programa ta karon nga konkreto, hindi ginmauro siguro kalala mandong anang sitwasyon. Ay, nako. Kung ako manjit, katiklan man ako gagi, ay magapit ta sa hibon, tama ka. Isbilonglong di ases. Tama man sa Mayor Jores, nga sa tawo mauluyal. Hoping makasabat man ni Maus sa mga pangutana parte sa mga project at banuang Kalibo nga White Elephant. Kabay pa makagwapo. Wapagin na ako sabat eh. Hopefully, sabto na gina ko. Ha? I-send na kong kanaroin mo nga ron niya kwan. Nga pangutana, ha? Araw ah, i-send ko gid kimura ng pangutana. Na. Agod niya, sabto na.
3: Walang.
4: Bisan sa mensahe lang, bisan hindi on air.
3: 88.5 FM, Rancho, Rancho, Todo.
4: High octane. Ah, okay. High octane gili ginagamit, ha? Ryun nga ko na jet fuel, high octane. Aro ginakarga. Greet mo happy birthday si John Mark sa Actuda Tambayan. Ah, okay. Good morning gid na sa Actuda Tambayan na kay Johnny Boy sa Minyo, Busing. Oh, good morning kay sa mga driver operators ita Actuda. Aklan drivers operators, Aklan tricycle operators and drivers association. Matsa kooperatiba o tiyata, sandara eh. Aga matsa, kwan, sandara, NGO na yun, non-government organization. Inasan ang tambayan sa Guring Ramos, Ibabaw, good morning, gida. Hagong sa pagbiyag, kabay pang ginansyado ka mo sa pagbiyahin nyo, bisan kabuabuon ka mo. So, may July, bawas na ang Cebu Pacific, two flights, Thursday. And the Tuesday, tapos yung T-Way Airlines, temporary stop by October. Ma-resume siya January 2027. Oh, aron ha? By sa July ko, no, bawas nung Cebu, Pacific, ha? Daiwa ka flight. Thursday ag Tuesday. Ano lang, tapos nung T-Way Airlines, pondo temporaryo sa October. Ag mabalik ko, no, January na 2027, sa atihatihan yun dun. Hamay ni Randy Samson Sarabia. O na yataray mo sa Puok eh. Sa airport. No problem makagwapo. Agang-agang nagit siyempo na ton. Yapaw naman kita. Pirmi lang kita gapaw. Nangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Rubiso. Sangagan kong bilog na Persite Radio Todo Aklan. Jet Reyes mo lamang. Nag-aiwanan ni kito temporaryo. It mahidayton. Mahilwayon. Mainit bisan magagom magahon it Sabado. Honyo size kita. Trabaho lang. Walang personalan banwang nagapamati mangin. Hilway ka.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Malamasaway sa lechuna. Radyo Mayuesma. Radyo Radyo Todo. Mabilis sa himpapawid. To get the jet race. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo. D3
6: Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Makabuti ka.
7: Sorihanda sa pong sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Ang muna mga virus, ang muna mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo, kapag ginamakwa, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan, tigid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan, sige tawag nga, cold press extra virgin coconut oil, nga ara, present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin yung pinakakusog na pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides, nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing ubras, ini grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system.
8: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid, nga nagaserbe as backup sang imong immune
7: system
8: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw susulod sang aton lawas, Sir Boy.
7: Awa na kay Picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no. Ko na ka mo gatingob-tingob ka mo subong lalo na maskara, no. Bo Dios ko, nagtanabi concert ni Bamboo no, butumbo ka toy ka labuay ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
8: sa Mega World,
7: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilis masakit. Pero kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Patiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
8: Magabuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na ka mo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag-capric acid, naga-panami sang imong ghrelin, ghrelin hormones, no? Amuni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabinipisyo sa pag-adlaw-adlaw nga pag-tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
7: Yes, exactly.
8: So ang MCTs, no, ang amba ko gani gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pagid ang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
7: That's why kisagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
8: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no. Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Makatulat,
7: magabuti ka. Okay, so makatulat sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pagidla mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas kag sa Mindanao, ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw tun anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nang ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton tiyan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinica Sporbiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
8: Sir Boy, dira na ka sa lalay ang imo capacity how to handle stress, no?
7: Cool.
8: Kaya may araiban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa yan malipay yun, ang isa buringot.
7: Buringot.
8: No? So, sa hormones nga to, may base ang isa, taas siya happy hormones. No?
7: Correct.
8: Ang isa yan nubo, no? Taas siya stress hormone, wala ma-counteract ang isa
7: na
8: happy hormones.
7: None.
8: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
7: Correct.
8: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nag-asporbiotics, kay bangod, layo kita sa unwanted stress.
7: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics, nga putiktahan niya ini, kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man ni kapatulog si imo, gina-convert ni sa atong brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo ni kapatulog si imo. Ano? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito iba, yun nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi positive effect sa ginatawag nga D3 Bio. Hindi lang ginaputiktahan ka kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilan at sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo na gid yung mga senior citizen, damo na gid nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki na gid sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra microbio. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
8: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no.
7: Oy,
8: piki ina, piki na, no? Kag piki kung na. Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka-blister pack, naka-banig kag naka-box, no. Ang iya nga packaging amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig. Kaga sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no? Ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sige, yun lang nilang pagtumars ang DTX 500, Mighty Sea Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamliga nila ilay kayong lawas.
7: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
6: D3 Bio Health News.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: Today's best music all weekend long. 88.5
3: Ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: When we come back, stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako nag-ubra sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inong nanay, dayang More Power, hay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman, hay

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tsempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawide advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music. 88.5 ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

gabi. Kaya at marami mandaan ng lasa at marami mandaan ng binipit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami gabi.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
1: all weekend long. 88.5 ang radyo na

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular git nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
5: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamobiyan ay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror, lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi, kunula espiyo, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakorinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkorinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lantawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man siling mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So istoryanta subong all about skin. O imo panit, kaupo din sa diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag indi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
8: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
9: Sato yung mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP. Dapat nami, ginaya kong kadabog taon natin magtulok na sa espiyo. Doka nami sa natin skin, no? Ina, atin pag-istoryahan kung paano na natin malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sa D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag natin yung mga mikrobyo, no? Mapavirus mana, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas for Biotics.
10: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa atong suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slow Rubs, kag Slow Rubs, mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500 ang gapahubin sa sidula, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyong sidula sa inyong mga bisyo, kung grillo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang taon mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pare Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
10: Batchmate mo si Richard?
7: Ha?
10: Batchmate?
7: Magulang sa sakon, gawa.
10: Ate, okay.
7: Oo. Mas manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong
10: Gabi. Manong Tong.
7: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
11: Ah, hindi ka naka-guest, no?
7: Hindi ah! Lantaw ba lang, lantaw, lari ba lang ako? Ikumpara ba lang ang skin ni Tirso Cruz kag ni Boy? Mm. No? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Tirso Cruz, lantaw ba lang mga skin amon? Bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Mm. Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mm-hmm. Mga component
9: sa skin.
7: Extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen, amun isang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ka-provide siyang elasticity. Gina-attacky ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da. Ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo ang pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init. Ang UV rays, kid Sir Boys, ang adlaw mo, kining grabe, kid magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagid Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsigi ka na sag, gisigi na yasag gravity itself. Bisan ang gravity na lang ha, nagapasag sang imo nga ano ni nga panit. Because ang gravitational pull, no? Gasag, kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na, ang panit mo di nagapadalom, pero kung pasaka mo doon, dula man. So, gravitational effect. Mm. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana. Ang elastin, no, nga nag-hold sa imo skin, nga kwan siya, younger looking, wala iyan nagasag, wala nag-fold. Ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na kapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yan
11: kulong?
7: Eh.
11: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
7: Ang mga katutubon engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
11: Napitoan Friday, engineer.
7: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ang Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500, Sir Boy?
11: Correct, no? Kaya ang collagen, no? Nga ako, no? Correct ni si Sir JP, no? Collagen sa una, damo. Kaya basically, that's the most, ang pinakadamo, ang protein. Protein. Kung bata ka pa. Mm-hmm. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, duway man ko ano, nga nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay basi ka DTX 500. Ha? Dasi ka Martin C, no? Amo nang kontrida mo makita nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nga galawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan nga gid nga inway ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500. Kag naka Mighty C.
7: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano, kung naga DTS kag.
9: Yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
7: Dasi
9: mas dasi mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton selula, nag-a-edad man, Sir JP.
7: Pero kung makonsekwintaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
11: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
7: Ati, amuna na pari Richard, thank you, good sa...
9: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
7: Okay.
9: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum.
7: Oh.
9: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
7: Amo mangyapon.
9: Vitamin A, vitamin C.
7: Gusto!
9: No? So ang ini nga mga vitamins,
7: small amounts, no?
9: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga-glow.
7: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayu Home kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
9: Hindi si Richard de la Torre.
7: Richard Gomez, namin ko.
11: Kaya basi ka ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
7: Akong babae.
11: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
7: Ang abnormal.
11: Hindi man, ah.
7: Anyway, sige, ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pari Richard Gomez and ni pari Piolo Pascual. Okay?
11: Nag-text na ganyo.
7: Sige, ah, daw mahamot to sang piki ang gagamit. Ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
11: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an-anbon e eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man ga-coronot. Ang nami pag-idi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
7: Mm-hmm. Alright, so, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy. Mm-hmm. Kampiyo na nga akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guog, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
11: Swabi.
7: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pag hindi akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
11: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergotionin nga linsagano mushroom. Ang ergotionin ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kigadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good or glutathione is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para

0: isa nagautot kita, no? Pero kung may times nga hindi kita ka utot, hindi kita ka tigab, it's because kulang ang probiotics sa aton nga tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa aton tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat may ara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita giinom sang pre-bio coffee. Kaya pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sa aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no? Sa mucus lining sa aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no? Ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis. Kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula, ano, nagkaproteksyonan ka batok pabalik-balik na UTI.
1: Yes, and of course, ang para sa maraming na circulation, Sir Boy, kita
2: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga, ha? Ini nga food supplement may maca, may kavawaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals, and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young, cause your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
1: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung plana, kids ang muscle mo.
2: So, sakto lang init, kampiyon ng
1: aromatherapy. Gasulod, sa yung lang ginapangkuha itong mga plana, kids ang imo nga muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
3: Talk ni Doc.
2: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
1: Ay!
2: Ang isa sakit dyan.
1: Ay!
2: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
1: Oh.
2: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko natunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bio man lang niya, para man lang niya sa tangkaso, ubo si Paul Kagilanat. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong nga adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3 Bio, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso, ubo si Paul Kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni, may cold pressed extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Ay butangan mo ni buho, i-apply mo dayon sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic na mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid.

0: acid, basically is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa tawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
1: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may Paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may BCO, nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor, kaya man papution sini, kaya may rich in vitamin E, ini nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag, kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
1: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind ta lang ka muna, no? Adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500, ang superior antioxidant para layo ka mo sa diabetes, layo ka mo sa high blood, layo ka mo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapapunjay or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung gasuplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, pagtumal sa D3Bio. Ha, D3Bio, amo ni makaputik ta sa imo pamilya. Kitang-kita na niya ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo. DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga po.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras magkatodo, alas 11.34.
0: Todo balita. Tatlumpung minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Sabado. Petsa 6 na po tayo sa buwan ng Hunyo taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Arbin Rampe.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Para sa headline balitang lugar, dalawang barko inaasahang magsisimulang bumiyahe sa Dumaguete Port sa Setyembre.
0: Todo Balita. Todo Balita.
3: Bidding para sa 629.9 million pesos na farm-to-market road project sa Madalag sisimula na sa Hulyo.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At foreigner, putol ang dalawang daliri sa kamay matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa kasalubong na tricycle sa bayan ng Kalibo.
0: Todo Balita. Todo Balita.
3: Samantala, singil sa kuryente ngayong Hunyo, posibleng tumaas ayon sa Akelco.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At lipat naman tayo para sa headline balitang regional. ICPO naka-aresto ng 38 na wanted persons sa pinaigting na operasyon nitong buwan ng Mayo.
0: Todo Balita. Todo Balita.
3: Presyo at supply ng mga school supplies sa Western Visayas na nanatiling matatag ayon sa DTI.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para naman sa headline balitang National Hospital arrest ni dating DPWH Secretary Punoan, pinagbigyan ng sandigan bayan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
3: DepEd nagpalala na walang sapilitang ambag para sa Brigada Eskwela.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Sa papang headline, NBI biniberipika ang ulata na namataan si Senador De La Rosa sa isang yate.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. ICC o International Criminal Court nagpalabas ng bagong panuntunan para sa paglilitis kay dating Pangulong Duterte.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: At dako naman tayo para sa headline balitang international, lalaking na stranded sa Everest naligtas pagkatapos ng 6 na araw.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
3: Ukraine President Zelensky inaya si Putin sa isang harapang pag-uusap.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang sports, Alex Yala pasok na sa quarterfinals ng Birmingham Open.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
3: Samantala sa ating balitang showbiz, Daniel Padilla ibinida si Kayla sa IG. Caption, naging usap-usapan.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang negosyo, taas presyo ng diesel at kerosene. Nakaamba ngayong sa susunod na linggo.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
3: Sa ating balitang pangkalusugan, ilang pasyenteng gumaling sa Ebola inilabas na sa ospital. Kaso patuloy na dumarami.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: Naso si 38 na at dako naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: Dalawang barko ang inaasahang magsisimulang bumiyahe sa rutang Batangas to Dumaguete sa buwan ng Setyembre sa pagbabalik operasyon ng Dumaguete Port ayon kay New Washington Mayor Ximenet Francisco kasunod ng isinagawang public consultation sa ginanap noong Hunyo 4. Ayon kay Mayor Francisco, sa ginanap na pulong ay rutang Batangas to Dumaguete pa lamang ang napag-usapan bilang panimulang operasyon o trial run ng serbisyo. Gayunman, may mga panukala na rin buksan sa mga susunod na panahon ang iba pang ruta, kabilang ang posibleng biyahe patungong Cebu. Napag-usapan din sa nabubuo ang Philippine Ports Authority na isang management council na mangangasiwa sa operasyon ng Dumaguete Port. Iniyak naman ni Mayor Francisco na bukas ang lokal na pamahalaan sa mga mamumuhunan at negosyanteng nagnanais magtayo ng negosyo sa lugar sa oras na muling magbukas ang pantalan. Bagamat marami pang pasilidad at infrastruktura sa Dumaguete Port ang nangangailangan ng karagdagang pagsasaayos at pagpababuti, gayunman, maaari na niya itong simulan ang operasyon ng nasabing pantalan.
0: Todo balita. Todo balita.
3: Nakatakda namang simulan sa buwan ng Hulyo ang bidding activities para sa 629.9 million pesos na rehabilitation and improvement of poblasyon Tigbawan, Alasas, Mamba, Medina, Panipiasan Farm to Market Roads with Bridges Project sa Bayan ng Madalag. Ito ang inihayag ni Aklan Governor Joanne Mara Flores matapos ang pagpupulong ng pamahalaang panlalawigan ng Aklan kasama si Regional Executive Director Dennis Arpia ng Department of Agriculture Western Visayas at ang PRDP PPMIU Aklan Technical Working Group. Ay kay Mara Flores, mahalagang hakbang ang pagsisimula ng bidding process upang maisatuparan ang isa sa pinakamalaking proyektong pang-imprastruktura para sa sektor ng agrikultura sa lalawigan. Sa naturang pagpupulong, binigyang diin naman ni Director Arpia ang kalagahan ng mahigpit na pagsunod sa itinakdang timeline upang matiya ang maayos at napapanahong implementasyon ng proyekto. Pupunta ng proyekto sa pamamagitan ng World Bank, Department of Agriculture at Pamahalaang Panlalawigan ng Aklan sa ilalim ng Philippine Rural Development Project o PRDP.
0: Todo balita.
1: At sa iba pang balita, pasintabi sa ating mga nakikinig, putol ang dalawang daliri sa kamay ng isang American national matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa kasalubong na tricycle sa sitio Libdong, Barangay Estancia Calibo, hapon ng Biyernes. Kinilala ang biktima na si Alias Mata, 59 years old, isang American national at residente ng Barangay Calezo, Balete, Aklan. Samantala, ang tricycle naman ay minamaneho ni Alias Arta, 58 years old, at residente naman ng Barangay Andagao, Calibo. Matay sa paunang investigasyon ng pulisya, galing sa Estancia Calibo Highway, si Matt at umano'y papasok sa nasabing lugar, ngunit nasa kaliwang kalsada rin ang tricycle, dahilan upang bumangga si Matt. Sa lakas ng impact, tumilapon ang motorsiklo at ang rider nito sa kabilang bahagi ng kalsada. Dahil sa aksidente, naputol ang dalawang daliri at may galo sa iba't ibang bahagi ng katawan si Mata. Agad namang rumisponde ang tawanan ng BFP Calibo at isinugod sa pribadong hospital ang biktima para sa karagdagang gamutan. Dinala ng mga otoridad ang dalawang sasakyan sa himpilan ng Calibo Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at investigasyon.
0: Todo balita. Todo balita.
3: Nagbabala naman ni Aklan Electric Cooperative o Akelco na posibleng tumaas ang singal ng kuryente ngayong buwan ng Hunyo, 2020 sa East Bunsod, ng kakulangan sa supply sa Visayas Grid at pagtaas ng presyo ng fuel sa pandigdigang merkado. Ayon sa kooperatiba, inaasahang madadagdagan na humigit kumulang 1 piso hanggang 2 piso kada kilowatt hour ang generation charge sa billing ngayong buwan. Ang dahilan niya nito ay ang pananatiling hindi gumana ang isang 150 megawatt power plant sa Panay at ang pagkaranas din ng aberya na ilang coal power plants kung saan pinalala pa ito ng matinding init ng panahon na nagdulot ng mas mataas na konsumo ng kuryente sa mga tahanan at establishmento. Dahil dito, tumaas ng 312% ang halaga ng kuryenteng biling mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WSM mula Abril hanggang Mayo 2026. Kaugnay nito, hinikayat naman ng Kelco ang mga consumer na magtipid sa paggamit ng kuryente habang patuloy itong naghahanap ng mga pantamatagalang solusyon para mapatatag ang halaga ng kuryente sa Aklan.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balita, totally burned ang isang konkretong bahay matapos tupukin ng apoy sa Barangay Linayasan, Altavas nitong umaga ng Biyernes. Ang bahay ay pagmamayari ng Mariano family at kasalukuyang wala nang mangyari ang sunog. Sa panayam kay FO3 Lester Tolio, nakatanggap sila ng tawag bandang alas 9:49 ng umaga na agad ring rumesponde ang asa nasabing lugar. Umabot sa may higit 40 minutes ang isinagawang firefighting ng mga bombero. bago ay diniklarang fire out at mga bandang alas 10 ng umaga ng parehong araw. Sa inisyal na investigasyon, umabot sa 109,080 ang pinansalang dulot ng nasabing sunog at wala ring naisalba ang may-ari ng bahay. Patuloy pa ang investigasyon ng BFP Altabas upang matuloy ang pinagmulan ng sunog.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, arestado naman isang driver matapos arestohin na matuuhan ng Kalibo Municipal Police Station sa barangay Puo, Kalibo. Alas 11:00 ng umaga ng Hunyo 5. Kilalang naresto na si alias Jan, 40 taong gulang at residente ng barangay Tigayon, Kalibo. Naharap ang suspect sa kasong grave threats sa loob ng Article 282, Paragraph 2 ng Revised Penal Code. Ayon sa otoridad, naresto si Jan sa visa ng warrant of arrest na labas noong Hunyo 3 ng Korte sa Kalibo na permanent ni Judge Alicia Cruz Barrios, ang presiding judge ng MTC Kalibo. May tinakdang piyansa naman ng korte na nagkakalaga ng 12,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ng aksado. Kasalukuyan siyang nasa kusuliyan ng Kalibo Municipal Police Station habang hinihintay ang turnover sa korte.
0: Todo balita.
1: Mas 11:45 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita.
1: Nasa 38 wanted persons ang naaresto ng Iloilo City Police Office or ICPO sa pinaitin na operasyon nitong Mayo 2026 labot sa mga individual na may kinakaharap na kaso sa batas. Batay sa CIICPO mula Mayo 1 hanggang 31, tatlo sa mga naaresto ay kabilang sa most wanted persons habang 35 naman ang iba pang wanted individuals. Nanguna ang Iloilo City Mobile Force Company sa mga operating unit matapos makapag-aresto ng 7 wanted persons. Ayon kay ICPO Director Police Colonel Wilbert B. Parella, naging matagumpay ang operasyon dahil sa pagtutulungan ng mga kapulisan at mga komunidad. Tiniyak din ng opisyal na mas paigtingin pa ang kampanya laban sa mga wanted persons upang mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng krimen.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, nanatiling stable naman ang presyo at sapat ang supply ng mga school supplies sa Western Visayas ilang araw bago ang muling pagbubukas ng klase. Ito ang resulta ng isinagawang monitoring ng Department of Trade and Industry Western Visayas sa mga pauneng tindahan at retail outlets sa riyon. Ayon sa DTI, umabot sa 41 major retail outlets ang kalang binisita, kabilang ang 13 sa Aklan, 5 sa Antique, 7 sa Capiz at 4 sa Guimaras at 12 sa Iloilo. Batay sa kalang pagsusuri na natiling abot kaya ang presyo ng mga school item at madaling mabili ng mga mamimili sa mga tindahan sa buong rehiyon. Sabi ng DTI, sapat ang kasalukuyang inventaryo ng mga school supplies sa mga retail market kaya wala silang nakikitang dahilan para magkaroon ng pagtas ng presyo sa mga susunod na araw. Patuloy namang hinikayat ng ahensya ang mga mamimili na maging mapanuri sa kalang binibili at report agad ang anumang posibleng paglabag sa iniktang presyo o hindi makatarungan ang pagtaas ng halaga ng mga school supplies.
0: Todo balita.
1: Samantala, dako naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national.
1: Pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling na hospital arrest ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan na nahaharap sa kasong graft at non-payable plunder sa resolusyong inilabas noong Hunyo 1. Bagyang inapurbahan ng korte ang kanyang urgent motion upang payagan ang hospital arrest habang nakabinbin ang kaso. Ayon sa kautusan, pinahihintulutang ma-confine si Bunuan sa PNP General Hospital sa Camp Crame. Kaugnay nito, sinabi naman ng DILG Secretary Genvic Rimulya na susunod ang Department of the Interior and Local Government sa utos ng korte at itinuturing itong pansamantalang hakbang habang hinihintay ang formal na medical diagnosis. Dagdag pa ni Rimulya, sumasa ilalim si Bunuan sa dalawang medical procedures matapos umano itong atakihin sa puso at kasalukuyang nasa hindi maayos na kalusugan.
0: National.
2: Uli nagpaalala naman ang Department of Education na DepEd na hindi obligado ang mga guro, mag-aaral at mga magulang na magbigay ng pera o anumang kontribusyon para sa brigada eskwela.
3: Ayon sa kagawaran, mahigpit na ipinapatupad ang no collection policy upang maiwasan ang anumang uri ng sapilitang paniningil sa loob ng mga paaralan. Binigyan din ng DepEd na ang Brigada Eskwela isang programang nakabatay sa voluntaryong pagtutulungan ng komunidad upang maihanda ang mga paaralan para sa magbubukas ng klase. Hindi ito isang fundraising activity at ang anumang tulong o donasyon ay dapat na kusang loob na ibinigbigay ng mga individual o organisasyong nais tumulong. Tiniyak naman ng ahensya na may sapat na suporta para sa mga paaralan sa pamamagitan ng school maintenance and other operating expenses o MOOE at iba pang tulong mula sa mga ahensya ng gobyerno, local government units, partner organizations at mga volunteer upang maisapatuparan ang kinakailangang paghanda para sa panibagong school year.
1: Sa iba pang balita, biniberipika ng National Bureau of Investigation ang ulat umano'y namataan si Senador Ronald De La Rosa sakay na isang yate na patungo sa hindi tinunukoy na probinsya habang nagpapatuloy ang paghahanap sa senadora. Ayon kay NBI Director Melvin Matibaga, posibleng bahagi lamang ng pagtatangkang lituhin ang mga otoridad ang naturang impormasyon. Aniya, sinusuri pa ng NBI ang katotohanan ng ulat upang matukoy kung may basihan ito o isa lamang diversionary tactic. Nahaharap si De La Rosa sa isang arrest warrant mula sa International Criminal Court or ICC kaugnay ng investigasyon sa kanyang naging papel sa kampanya kontra illegal na droga ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatanda ang hindi na muling nagpakita sa publiko ang senadora matapos maiulat na umalis siya sa Senado noong madaling araw ng Mayo 14, ilang oras matapos ang insidente ng pamamarila sa loob ng Senate premises.
0: Todo national.
3: Naglabas naman ang Registry of ng International Criminal Court ng mga bagong panuntunan para sa nakatakdang paglitis kay Rodrigo Duterte kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity na may kaugnayan sa kanyang kampanya kontra illegal na droga. Ayon sa ICC Registry, inatasan ng mga partido at iba pang kalahok sa kaso na malinaw na tukuyin ang mga bahagi ng transcript na nais nilang iparedak o hindi sa publiko upang mapangalagaan ang sensitibong impormasyon at mapanatili ang integridad ng proseso ng paglilitis. Iminungkahi rin ng registry ang paggamit ng transcript verification process na ginamit sa kaso ni Muhammad Saida Abdil Kani upang matiyak ang katumpakan ng mga opisyal na record. Inikayat din ng Trial Chamber 3 at mga kalahok sa kaso na gamitin ang witness entity at evidentiary materials o e-binders module sa Judicial Workflow platform upang mas maging maayos at epesyente ang pamamahala ng mga dokumento at ebidensya sa paglilitis.
0: Todo balita.
1: Alas 11:50, iuno na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
0: Todo international.
1: Na-rescue ang isang Nepali mountain guide na si Dawa Sherpa matapos ma-stranded sa Mount Everest ng halos 6 na araw na walang sapat na oxygen, pagkain at maayos na pamatutuluyan. Inakalang patay na siya matapos mawala na ng komunikasyon habang pababa mula sa tuktok ng bundok. Ngunit natagpuan siyang buhay na isang clean-up team habang dahang-dahan na bumaba patungo sa Everest Base Camp. Agad siyang dinala sa ospital sa Kathmandu at kasalukuyang ginagamot dahil sa dehydration, frostbite at bali sa buto. Ayon kay Sherpa, naubusan siya ng oxygen at nahulog pa sa isang siwang ng yelo kung saan siya natrap ng humigit kumulang 2 at kalahating araw. Sinabi niyang ngumunguya lamang siya ng yelo at kumain ng ilang chocolate upang mabuhay habang naghihintay ng pagkakataong makalabas. Batay sa ulat, 5 na ang nasawi sa kasalukuyang climbing season sa Everest na patuloy na itinuturing na isa sa pinakamapanganib na bundok sa buong mundo.
0: Todo International.
3: Samantala, inaya ni Ukraine President Vladimir Zelensky si Russian President Vladimir Putin sa isang face-to-face. Talks bilang panibagong hakbang upang matuldukan ang nagpapatuloy na digmaan sa pamamagitan sa magitan ng kailang mga bansa. Sa kanyang open letter, sinabi ni Zelensky na mahalagang magkaroon ng direktang pag-usap sa pagitan ng Ukraine at Russia upang makapit ang tunay na kapayapaan. Iminungkahi niya na maaaring idaos ang negosasyon sa Switzerland o Turkey at nanawagan din ang ganap na tigil putukan habang isinasagawa ang pag-usap. Nauna na ang tinanggihan ni Putin ang panukalang ceasefire. Samantala, sinabi naman US President Donald Trump na mas makabubuti kung magkikita ang dalawang leader at umaasa siyang magkakaroon sila ng kasunduan. Kinumpirma naman ng Kremlin na natanggap na nila ang liham ni Zelensky at ipapabot ito kay Putin.
0: Todo International.
1: At para naman sa balitang sports.
0: Balitang sports.
1: Pasok na sa quarterfinals ng Birmingham Open ang Filipino tennis star na si Alex Yala. Patapos talunin si Alena Charaiva sa score na 6-2, 6-7-5. Mabilis naman na kontrol ni Yala ang unang set sa pamamagitan ng matatag na serbisyo at maagang break upang makuha ang score na 6-2 na panalo. Naging maypit naman ang ikalawang set nang makalamang si Chuck Toriva ng 5 na score and 2. Ngunit nakabawi ang Filipina netter sa pamamagitan ng sunod-sunod na puntos. Ipinakita ni Yala ang kanyang composure at determinasyon upang maitabla ang laban at tuluyang makuha ang set sa score na 7-5 sa kanyang panalo. Nakasiguro siya na pwesto sa quarterfinals round ng torneo. Makakaharap naman Yala sa Mananchaya sa Wangkaw ng Thailand sa susunod na yugto ng competition.
0: Balitang sports.
3: Samantala sa ating balitang artista, umani naman ang atensyon sa social media. Ang Instagram post ni Daniel Padilla tampok ang rumored partner nitong si Kyla Estrada. Nagbahagi aktor ng larawan ni Kyla na nakangiti habang sakay ng golf cart at nilagyan nito ng caption na "There is no ifs, woulds, coulds, and shoulds, it's just us, and we just are." Agad ito naging viral at igalatawa ng matagahangan ng tambalang katnyel na kainel na matagal nang iniugnay sa isa't isa. Marami ang nagpahayag ng kilig at itinuring ang naturang post bilang tila pag-amin sa kalang relasyon. Ganyan man, malang netizen na nakapansin at komisyon sa grammar ng caption ni Daniel. Naging bahagi ng usapan online ang umano'y grammatical lapses sa naturang post.
0: Todo! Balitang showbiz!
1: At para naman sa balitang negosyo, posibleng tumaas ang presyo ng diesel at kerosene sa susunod na linggo dahil sa panibagong tensyon sa gitnang silangan kasunod ng naunang rollback sa mga produktong petrolyo. Matay sa unang dalawang araw na kalakalan sa Mean of Plot sa Singapore or MOPS, nakitaan ang pagtaas ang presyo ng diesel at kerosene habang lumiit ang inaasahang rollback sa gasolina. Tinatayang aabot sa 4 pesos kada litro ang posibleng dagdag presyo sa diesel at 4.60 pesos naman kada litro sa kerosene, habang maaaring bumaba ng 0.70 pesos kada litro ang gasolina. May natitira pang dalawang araw ng trading bago tuluyang matukoy ang opisyal na price adjustment sa susunod na linggo.
0: Todo balita.
3: Samantala sa atin namang balitang pangkalusugan, apat na nurse na tinama ng Ebola virus ang gumaling at na-discharge na mula sa ospital sa Bunia Democratic Republic of Congo ayon sa World Health Organization o WHO. Kasama rin isang laboratory worker na nauna nang naka-recover, kaya umabot na sa 5 ang kabuuang gumaling sa sakit. Sa kabila nito, patuloy ang pagtaas ng kaso sa bansa na umaabot na sa 282 confirmed infections at 42 na nasawi matapos madagdagan ng 19 na bagong kaso. Idinaklara ng WHO ang outbreak bilang isang public health emergency of international concern, ngunit nilinaw nito na hindi ito pandemya. Ayon kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, may pag-asa pa rin ng mga pasyente kung maagap ang diagnosis at tamang gamutan. Patuloy ding inaimbestigahan ang mahigit 1,000 suspected cases habang may ulat ng posibleng kaso sa ibang bansa na kasalukuyang sinusuri.
0: Todo balita.
1: Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balita natin sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix at ang aming website na www.radiotodo.ph. Sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
3: at katodong Arvin Rompe ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.
4: Mga katodo, Rungtanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
5: Tamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
6: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it daoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
5: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 5 minutos na katariwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo, aksyon.
2: Yeah, yeah.

0: Megatrad Law Banwa ita kalibo Megatrad Law Provincia Taklan. Welcome sa toga pagpangalagad sa toga pagililiba sa pagpagayag ita programa nga todo action. Nagarugad law kita ita Sabado. Pizza size na kita Banwa sa buwan or pizza 5. Sa buwan kita ita Hunyo dagon 2021. Action. Sa Banwaro kagagapag abi-abi agapag padamyaw ita maitigan ka hapon may kapagpamati sa ito kagagay suki katagapagamati sa kabilugan ka Banwa Tagalibo kabugusan ka probinsya Taklan sa kutob kumagabutan ko ito nga pagpangalagad magkaroon ka edisyon ita ito kagapag ililibaro ako gigkidyo kagapag welcome pag-abi-abi kapag padamyaw ita maitigan ka nagautad law agamayad kapag uilabas magkaroon ka nagabagapan yempo. Oye, kamustado ato kagadlaw ita Sabado sa ato niya mga katodo kinagamonitor magkaroon ka nagahapon sa ato kagapagpangalagad do sa ato kagapagililiba kay timing man mga katodo ro ato niya mga empleyado empleyada ita gobyerno ay nakapupaway nagapanglaban no? Kay adlaw magkaroon ka nagad Sabado sa timing man nga may una kagad tiyempo sa handa kagad tag sa kalagapan ni mga ay ato lang naman negosyante sa bayan kagong kalibo public market daw ka ba naman sa bayan kagong kalibo shopping center sa aton yung mga katodo sa aton yung mga bulantero banwag na katutok gid magkaroon kinaga udradlaw kamusta doon aton niya sang mga kaina kinaga gahon no? Sa aton yung mga negosyante kapigid no? Sa aton karon niya kalibo public market aga kalibo shopping center aga siyempre doon sa pinanaton kamaga merkado publiko sa bilog na aton niya probinsya ka Itaken aga magkaroon kinaga baga panyempo naga po pahuway mga katodo kay after ita masako kaina no? Aga baga inoras no? Sa pagplastar ko anda karon niya baga Baligya. Sa aton kalaga banwa kita kalibo ha. Sa aton kalaga negosyante una kalaga uy labas. Una sa bahing kalaga kong kalibo public market aga kalibo shopping center. Sa aton kalaga mga van driver, tricycle drivers, aga mga jeepney drivers, mga katodo kaga karo kalaga mga panyampo. Masako pa ba no? Sa pag warya-warya sa pila ka mga mayor kada ganon. Ita aton kalaga banwa kala ita kalibo. Daw ka man na bilog na probinsya katakan. Siyempre mga katodo sa pila ka mga terminals. No? Iya sa aton sa sentry ita Banwa ita kalibo aga makaro kada gabaga pang orason no daga po paway na tondo iba gabaga driver okay grabe kasing karong init makaron ya sa ton sa Banwa kada ita kalibo mga katodo aga di riba daton ya mga igmangod daton ya mga drivers ay itan sama no iba daga po panduman naga usoy man ita mapalilungan anay no po paway samtang naga po pahuway no makaro kada gabaga panyempo pero iba na ton ya mga drivers ha awda sa pila kabag karinderya nagapati gayon ita pagu ilabas sama karo ka nagabaga panyempo mga katodo kapinggit niya sa ton sa Banwa ita kalibo sa ato man mga katodo sa ato yung mga igmangod nagapamati sa tagsa-tagsa ng daga mga panimagay samtang iba na ton yung mga igmangod masako pa mga katodo no, sa pagikutar pagadigamo no, sa kusina kanda ko mga panimagay para ka nagabaga preparar na ita anda ko nga pang ilabas makaro ka nagaunto kapigid daw no, sa mga naulihi una magapaom no mga katodo pero nung timprano pa nakainan nagplastar ay siyempre timprano man doon magkapatagal ka rin pag uilabas makaroon ka nagabaga panyempo nagasusan di ay na nagapahilay-hilay doon iba na to niya magmangod pagita ka na press to no para nga baka ilang hap ita press ka karagahangin mga katodo sa makaroon ka mga panyempo nga grabe kasing kay o aton ka nga init iya sa aton nga Banwat Kalibo ang probinsya ita Aklan Rangong mga katodo ang makapartisipar sa toga pagililiba magkaroon ka nga hapon ako may pila ka mga balita impormasyon concern nga gusti pagabos sa toga pagpagayag magkaroon ka nga adlaw pwede ka muna nga magka-comment sa toga pagililiba pinagi sa amon niya Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM at ito gito nga pagkatawa at ligwan no? Sa kabilugan ko ato nga pagililiba siyempre mga katodo hindi lang man no? Pagkalipatan nga i-like i-share dato nga pagpangalagad magkaroon nga hapon para mas mabu na to no? Nga mga katodo nga magkapamati maka-update sa pila ka mga balita daw kapinggit daw sa mga balita lokal nga aton nga pagkatawa at ligwa sa aton nga pagpangalagad aton nga mga OFWs Banwa nga Raya Karuna Gazarbe mga katodo nga source daray kaga information mga katodo no para nga makapamati maka-update na itapila ka ba naga kadabuya sa aton nga probinsya kaya Itaklan gani paki-follow paki-like no aga paki-share aga aton nga pagpangalagad syempre no para nga mangin mas updated kamo sa mga naga kadabu sa aton kaga probinsya i-follow no manood ng Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Para automatic doon mga katodo, every time nga may inaagabagan news and public affairs program, may mga freaking news, yung natatardo ng Radyo Todo iya sa probinsya Katakan. Makabaton ka mo ni ta notification, ang mga katodo, agad naman yung mas updated gig ka mo, asa managakanabo sa bugos naton nga probinsya. Yani, pakipalo, pakilike, aga pakishare, at ato nga pagpangalagad sa Sabado nga edisyon, kita ato nga pala tuntunan ang programang Todo Action. Sa kinahanglan maging kaiwahan sa ato kagapagpangalagad si Katodo Reynald Banjola. Maga ililiba kita banwa hasta alauna imedia makaroon ka nga hapon. Apaga iban kita siyempre, no, ito nga one man army no, sa ato kagapagpangalagad sa ato kagapagililiba. Para sa pagatodo, itapilag ka mga balita, mga police reports. Agatipon sa bugos naton nga probinsya Kitakyan. Ang mga katodo, no, mga insidente nga nagkaganabo. Follow up, no, nga ginpatigayon, itaton nga mga todo reporters. Sa ato kagapagililiba makaroon ka nga adlaw. Okay, kami una ka na banwa, no, nga magagkuhan nga insidente. Agaraguntad sa bugos naton nga probinsya Kitakyan. Sige ba siya daron sa ato kagapagililiba ni katodong Jezreel Nermar. Para sa pagatodo, itapilag ka mga impormasyon nalin sa ato niya primero aga segundo distrito kung ato ang kalaga probinsya Takyan sa paga si Kier Banwa itapila ka mga naga kadabo aga mga insidente kung naga taliwan ng mga inoras
1: pagana sa panangalian Todo Aksyon Aksyon.
0: Ilaban mo sa mga balita nga ito nga pagkatawat ligwa pagkatataroon sa ito nga pag-ililiba makarong edisyon ito ito nga pagpangalagan. At may kalamag katodo nga ginpatagayon nga Oplan Harabas ita ito nga LTO. At kamaramando ito nga Pedea makatodo sa bahing kong isla kara ita Boracay. At kaginapabot sa Gabanwa kapin 178 tanan ka mga PUB drivers. Aro nagnegatibo banwa sa ginpatagayon nga surprise sa drug test. At pinanaton ka mga PUB drivers sa bahing kong isla ita Boracay. Siguro katuyuan ka na banwa ita aton nga LTO kamaraman do aton nga Pedea. Aga ba siguro banwa nga ranton nga pila ka mga PUB drivers mga katodo partikular sa isla Kataburakay ay wagid do nag-engage sa paggamit itry ka na illegal ka na droga a preparation da banwa para man sa safety ita aton nga mga sumagakay pagkapingin sa aton nga mga estudyante saray ka na pagbukas ita klase mga katodo next week no kay adlaw ka na lunes at sa 8 banwa may klase na mga katodo pero ato nga mga pampubliko karaga ispilahan iya sa bilog na ton nga probinsya ita Aken so bilang kaparty banwa ita aktibidad nga gimpatigayon ita ato nga lang transportation office at katuwang banwa do ato nga Pedea nagpatigayon ay try karaga Oplan Harabas mga katodo aga sandi gali karaga banwa sa resulta ay try karaga surprise drug test no negatibo aron tay karaga 178 tanan aga mga PUB drivers banwa abasi man kara sa resulta itagin patigayon na surprise drug test sa pila ka mga drivers sa bahin kong isla ita Boracay. Standby banwa sa ato nga pag-ililiba sa ato nga pagpangalagan. Istorya naton sa kabilugan ka ato nga pag-ililiba makaroon ka nga hapon sa Sabado nga edisyon ita aton nga palatuntunan. Samtang sa piyakabahin mas o minus no, kuwang-kuwang 2 ka milyon ka pesos ang mga katodo rong gintuga nga danyo sa naguntad ang sunog banwa sa sangka panibagahin sa barangay Ilinayasan sa banwa karital tabas kahapon karanga adlaw kaya kara banwa sandig man sa ginabasihan ang manual operational manual procedure ita aton nga tagsa-tagsa karaga Bureau of Fire every time banwa nga may una karaga sunog karaga kadabo ako sa sina banwa based sa information naton ang tag na tabo ronday karaga sunog uwa itatawo sa ronday karaga panimagahin nga ginapanagiyahan ita Pamilya Mariano una karon sa may barangay Linayasan sa banwa it Altamas sa makaroon banwa nagapadayon pa sa gihapon dong ginahimo ang investigasyon ita aton nga Altamas sa Bureau of Fire para nga matumod banwa dong rason itaray karaga pagkasunog at ray karaga panimagahin kahapon nga adlaw agarag aywan karabanwa itakapin kuwang-kuwang 2 million pesos aga danyos banwa sandi karamakatodo asagin latag nga impormasyon ita aton nga Bureau of Fire Protection Altamas aton banwa nga pagpangalagad kung mabutahin doon na arong linya ni FO3 Lester Tulio ita aton nga Altamas sa fire station para nga makabukita banwa no ita latest nga investigation ay kantanan banwa sa Dasambi maliit nga insidente. So kay hagos makaroon ka na banwa, no? Pag imbukada ang itry ka na gabugan, mga katodo itry ka na Hunyo, hagos sunod-sunod. Araw pila ka mga sunog, nagguntad sa aton nga probinsya Katakan. Nagkarit after ka na banwa kahapon itagahon. Yaman sa aton sa banwa karita kalibo banwa na sunog man. Sunday ka na sangka panibagay, una sa area Kapitol, Barangay Istansya. Sa banwa karita kalibo mga katodo, may ganito banwa, no? Insigidang nagapanit ato karaga Bureau of Fire. Aga nabuuto banwa, no? Ronde ka nga taga-ana karita bagay. Aga una ka na sa suod karita panibagay, pero nakaangkon ka na banwa. Nakita pila ka mga paso, no? Sana ko gagawas particular, sana ko gabatiis. Matapos banwa nga matrap sa rin ka na suod karita bagay. Agaging kabuligan man, itapila na ton ka mga igmangon. Aga katodo, magapit una sa area itnasunugan. Sa istansya, mga katodo, akabiiman karon nga adlaw. At samtang sa piyakamahin, pinapa kabaga balita sa aton nga pag-ililiba, makaroon ka nga hapon. Kapin 65.4 million pesos na financial assistance salin sa opisina, ita aton nga presidente. Aga baton na banwa, ita aton nga gobernador, ko aton nga probinsya Katakan. Aga roday ka na banwa nga pundo intended ra para sa aton.

0: Kuwaton Caraga PNP, no, sa Police Regional Office 6 Pinagi, nasa kay Police Brigadier General Randall Patuanyo, amaga katodo nga dapat ay prioridad banwa ronday Caraga high value target individual sa pila Caraga ginapadagayon nga mga police operation apag abot sa illegal karanga droga. After kada banwa no itry karanga mando na ita aton karanga Regional Director Banwa agos surod-surod nga mga police operation do gimpatigayon ya sa aton karanga bilog karanga Western Visayas ag Minilyon ang haiga kada banwa itiligal nga droga pero nakukumpiskar makatodo ita aton nga mga otoridad sa pila karanga police operation nga ginapatigayon ita aton nga mga kapulisan sa bilog karanga reunion size mga katodo ako nagataliwan karanga mga inadlaw. Daya ka na magkatodo sa Gihapon, nagapakita ng Ranton ka nga mga kapulisan sa seryoso banwa sa pagpatuman. Itry ka na nga pila ka mga operation kapag abot sa roday ka na nga illegal ka na nga droga mga kaabyanan. Sure. Masaklab ka na banwa, no? May pila ka na nga nadadakpan sa ka na nga mga police operation. Naupigado na nga nirong pagpangabuhi. Pobre na rong pagpangabuhi. Nagapangscrap ang to banwa, no? Nagapamasura para ka na nga baliga. Arong masaklab magkatodo, intrahan pagid no roday ka na nga illegal ilegal karaga droga. Like una sa ginaresto sa bahing karagong probinsya kata Capiz. Makatodo, nagpakilo ang to itry karaga butilya. So after to makatodo, nagpakilo karaga ita butilya. Agin bakay pa itry karaga shabu. Kaya karaga makatodo, rong halit, no? Nga daga itry karaga ilegal ka droga. Makatodo, that's why apisar nga pigado na rong pagpangabuhi. Araga pangita sa Gapon, ita pamaagi. Para nga masustituran banwaro, day karaga bisyo. Kapingit banwaro, ronday ka nga paggamit ita illegal ka nga droga mga kaabyanan. Inunod nyo paron ang katon mga katodo kung ulihin na rong tanan antes Maria Lizar Banwa kung una na nadakpan na na itaaton nga mga otoridad mga katodo sa pila ka nga police operation na ginapatagayin Banwa kapingit iya sa aton nga Western Visayas. Daya ka na Banwa norong nga realidad makaroon no nga nagakadabo naton man na obserbaran mga katodo makaroon no bukod nga mga itiya sa aton karaga probinsya mga senaryo banwang nagakadabo no kapingin sa mga nag-involbar sa paggamit itry karaga illegal karaga droga masubo-subo man banwa no pero daya ro ka matuuran no naga panagison banwa ro daya karaga suspect ay alinan mo iwabat ibang basuhon karon no kundi inyo karaga kagalingon banwa no kay una best sayod nyo man nga saga abaway gid yung pagbaligya paggamit illegal nga droga no pero sa Gapon banwa padayon no sa karaga opisyo dahil rin ang banaton mga katodo at ato nga mga kapulisan. Ay, hindi sa talaga oras, swerte ka mo. No, mga katodo, kay gaabot ni Karun Tiempo. Ang iabot ka mo, ita alima, ita aton karaga mga otoridad. Ang karabanwa rin nga magunod nga mahaba rin alima, ita aton karaga otoridad. Ita aton karaga layi, aton karaga kasuguan mga katodo, kapin pa kung ikaw. Ang nag-imbulbar banwa sa mga hindi manami nga mga hilimuon ay maabot kagit Karun Tiempo nga ay abot kagit aton kagang mga kapulisan. So, magtangis-tangis man kita, ulihin na rong tanan. No, makatodo kanta antes na ton, magsuod sa rekrega bagay. Makatodo, anton gid no isipon, haita makapilang beses banwa. Pero anton kong magina obra. Magawas makatodo nga, siyempre, makabig na ton, perwisyo kita sa komunidad. Agarong kawuoy ka na banwa, rumang inosente na ton. Ang mga igmanghod at kapingin doon tayo ka mga istudyante at pagwas mga katodo nga mahalitan ay try ka nga halit nga illegal ka nga droga na makaroon mas pangaging pabasko ita aton nga makapulisan doon kampanya against no sa try ka nga illegal nga droga mga kaabyanan. Matay ni makatodo kabay nga magaserbi ka nga minsahe makatodo ronday ka nga pagpabutsa gitato nga Police Regional Office 6 sa pila ka mga durugista pila ka mga individual nga padayon makatodo nga nag-engage sa rin ka nga paggamit pagbaligyan illegal ka nga droga mga katodo nga ungkatun na ton galing may unagi matabang banwa no ita matig akar ita bagol no makatodo kaya pisa nga sa'yo naman no nga bawal ay padayon sa Gapon mga katodo sa rin ka nga opisyo particular sa rin ka nga paggamit no ang pagbaligya it illegal nga droga
1: pagana sa pananghalian todo aksyon todo
0: Raya mga katodo, pila ka mga balita, no? Ato nga pagkatawad ligwa, pagkatataron sa ato nga pag-ililiba, makaroon ka nga hapon. No, sa Sabado nga edisyon, ita aton nga pagpangalagad. Kaya po, napadayo ka mga katodo, no? Nga magkapadagay, inyo ka nga mga minsahe. Pila ka mga

0: Ga panamyaw concern ya gusto ipagabot sa toga pagpagayag bakaron karang hapon. Okay, ato gito nga pagataw at ligwa, no? Sa kabilugan ko, ato gagapag ililiba, no? Sa ato gagapag pangalagad. Sige po na, paki-like, aga paki-share, dato nga pag ililiba, makaroon ka na gaadlaw. Para mas mabo na ito, no? Nga magka-todor, magka-pamati, maka-update, tapila ka mga balita, no? Kapingit, no? Sa mga balita lokal, nga ato nga pagataw at ligwa sa ato nga pagpangalagad. Aga siyempre, no, para gamangin mas updated ka mo sa mga kanabo sa aton nga probinsya, paki-palo, no, dong Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic every time mga katodo. Aga may una aga mga news in public affairs program, may mga breaking news yung datatar dong Radyo Todo sa probinsya Takyan. Makabaton ka mo nita notification mga katodo agod mas updated gig ka mo sa mga nagakanabo sa bugos naton nga probinsya.
1: Pagana sa panangkalihan.
0: Mga imbukada ni Banwa nga minsay nga gipadala sa tog kagapagpangalagad makaroon ka nga hapon. Ay gig nga hapon na may kagapagpamati no, happy viewing kay Madam Elizabeth sa Germany. Good morning kay agahon makaroon sa Pongso Germany wa gid nagakalipat nga pagpamati. No, sa kada utro adlaw nato nya pagpagayag no apisar nga masako. No, si Ma'am Elizabeth no nga always gid nagatutok sa tong nga pagililiba. Hoy sakay pare ko Joffrey Rebustes Gregorio. Oh, kanamiton dong prito nga manok. Gusto nyo magkapigi sa ito nga mga estudyante. Barato lang ha, 35 peso. Para gida presyong estudyante mga katodo. Ito kamo di karon sa may area Ita Uyotorong. Pag paubos nyo di karon sa may Imloelier. Di karon doon na karon nga angkar-angkar. Sigurado gito nga makatipin pabor gida sa ito nga mga estudyante. Kapin pag marubukas na nung klase. Asaiga karaga 35. Bakay karayon ita 15 pesos karaga humay. Asulbar na mga katodo. Norin nyo kong ilabas aga pamahaw. Ato ka muna sa pesto ni Pari Joffrey Gregorio. Ang nagapamati makaroon no. Una sa area kara ita Uyotorong. Nagkuhang kita kaya naghappy kita ito kay Inagin. Pasamitan kita. Kanamitundong rasa ita prito karaga manok. Naging pagpamati kay Pari Joffrey Rebustes Gregorio. Aga siyempre una kay Otol na kay Pari Koy Dodong Jonel Gregorio. Sa Gregorio family no, una sa Bacausor sa Kalibo. Sa gamat yung kapo nagkapo pa masyar kita una sa barangay Bacausor. Nagapamatigin magkaroon no, always bukas dong radyo no, una sa Gregorio family no, sa Bacausor sa Kalibo. Sa gamat yung kapo na kay Boss Itik Nabara. Nagapamati na magkaroon sa Manuel Karaita Madalang. Happy listening nga gamay lagi karaga Udrad daw no kay Boss Itik Nabara no sa Nabara family una sa barangay Singay sa Banwa Ita Madalang sa gidra nga mga igbata danday nung ili Nabara no makatodo kay Madalag noon siyempre no una man kay nung Woody Nabara sa atong negosyante sa Uyotorong no maayday karaga hapon na gamay pagpamati una sa mga taga Chamsi restaurant good afternoon maigig nga pag uilabas sa mga customer meron na ton una no, sa restaurant ni nung Ili Nabara. Mula, siyempre, una man kay nung Harley di Tomasa, Harley's Bindungguan. Kay si Richard Gino Ambito sa Barangay Andagaw, Kalibo. Una man sa kay Parikoy Master Nonoy Nicolas. No, sa Nelias Eteri, kinagapamati man makaroon ka nga hapon. Una man kay Ampon Totori, Untalan Puro sa Barangay Andagaw. Ang nag-monitor no, kay sigurado kung hindi na mabatian doon ang pangagan. Masunggod man si Ampon Totori Untalan Puro. Ampon sa mataga antiki pa daw bata Timo Iki Ampon. Naging nga pagpamati ah, gabay gig nga hapon nakapanyaga nakaigma na kita dyan. Ano daple na ton dyan no? Kay Ampon Totori Untalan Puro nag-monitor no? Sa aton niya pag-iliba makaroon ka nga hapon sa aton niya pagpangalagad. Siyempre no na kay Sir Ramon Munja no? Ang kay Mrs. na no? Sa barangay Bagto no? Sa Banwa Karaita Lezo aga siyempre sana kon nga mayad nga mekaniko no? Kay Jam Jam Andrada sa Roxken Motor Park. Una sa Poblasyon Leso no? Nagpamatigin sa aton kagapagpangalagad. Una sa Team Loyal itato nga Leso PNP kay Police Master Sergeant Delgado. Aga siyempre una kay Police Executive Master Sergeant mainit no? Nga always managapamati Asa ato gagapagpangalaga, dos ato gagapag-ililiba. Ato nagpagambiya ang Marutmalay Municipal Police Station sa Islat Boracay, Dagaday Police Master Sergeant Tatay de Dalisay sa Special Drugs Enforcement Team. Na itaaton nga malay PNP nga nagatutok sa anton nga pag-ililiba. Una kaday para Romel Kahilig sa Barangay Manok-Manok. Kaday Pipoy Jan Paul Argelias. Good afternoon. Ito naman sa kay Bro Russell Senyeras. Sa Senyeras family nga nagamonitor man sa anton nga pag-ililiba. At syempre una sa kay Papang Sani. Good afternoon. Wow, nahidlaman kita kay Papang Sani, no? Mabuhay naman kami, no? Nga wagin nagakilili ta no aga nag-ililiba no maayd agi nga pagpamatiag may gigkarang hapon no kay Migo Bongsualo no nakaserta nagpamati ato amigo ha kabuhay nagid nga wagi naga pamatsagro aton karang amigo no nagsend imo naga pamantaw imo sa aton karang Facebook live una sa Miag Aw Iloilo no maayd agi nga hapon ha may gigkarang pagpamati no nagamonitor makaron no una sa Miag Aw Iloilo nagpaabot anang sentimento kay brand out alasays ay agahon hasta pa hindi na it alasays ita gabi ay dapat ay nagaumpisa gaut imo makara kun wagin kara ita power dapat nagapagamig-gamig kasama idit kara ga tempo no, may ginga pagpamati kay Migo Bongsualog no nagamonitor sa aton nya pagpangalagad makaron kara nga hapon sa aton nya pag-ililiba aga sa aton nya mga van driver ha una karon sa JM's terminal nagapamati man makaron sa aton nga pag-ililiba no may ginga Adlaw, siyempre una kay Nong Janing. Aga kay Tonet Alayon, no? Sa mga taga GM's Terminal. Maayad-ayagig nga hapon, agmayagid nga pagpamati. So, ako nga kumpari, oh, si pare ko yung General Gregorio. Te, musta pa matsag ta? May biyahe ika? Na kwan kita sa aton nga kumpare aton kita bilas hanggang dikit kita binaton dahi at nagagsama naman dyan magpanampit no pero may agi man ay kapagpamati sa mga kay pare ko General Gregorio na karon sa Bacau Sur sa Kalibo ay kay Nonoy Abdi Rostan una sa Carabao Island Hambil Romblon no ginagapamati sa aton nga pagpangalagad bao agagitamyo na na noro anekron nga guapa nong magugang nong kay Nini Shina Marie Ostan no nagagraduate makaron no sa Romblon State University no sa congratulations ha sa guapa ang sister ni Nonoy Abner Ostan ang nagagraduate no sa Romblon State University at syempre doon congratulations pagid no kay utol na kay patrolman Mark John Ostan na magagraduate na magatapos na magagawa na sa training school na itaaton ka nga PNP sa maabot ya adlaw it Martes no it's a 16 giban no graduation ato ka nga kapulisan salin sa training center sa Bacolod so mapabagulod si Nonoy Abner so, nagka-chansa nakarelax relax na si patrolman Mark John Ostan ho aton gibira nga mga kwan mga kabwerks mo kabwerks aton nga mga amigo no sa Capitol no mga katodo no pero masako pa kay maban na naligad nagchat mo katon naligad no nga pag uli kumana una ay mabanding-banding na naman no ro aton nga mga amigo una sa pamilya Ostan no sa Carabao Island sa no si Hambil Romblon no nagapamati sa aton nga pag-ililiba sa aton nga pagpangalagad kay Sir Mike De La Torre ha sa mga taga CBM Pawn Shop wala karon sa Oyotorong no mga katodo nagapamati man sa aton nga pag-ililiba nagkaroon ka nga mga panyempo no sa aton nga palatuntunan kay Marijes sa Salminao Dubrico una sa Banua ka na Itnabas no or Dubrico kay Marijes sa Prado Salminao una sa Barangay Alimbo Baybay sa Banua ka na Itnabas kay Sir Hamilton Cabales good afternoon kasama sa aksyon isang oras at kalahati solid ang misyon may 33 minutos Banua nakataliwan sa oras ito alas 12 oras magkatod atod ginyo itang more power probiotic 8-in-1 coffee mix your cup of success, healthy guts, healthy life. Ari sa ito nga magkatodo, sa ito nga magigmangod, sa kapingin sa mga mahilig na magkape. Dapat hindi na kita basta-basta nga kape. Dapat sigurado ko na ito nga rong kape nga ito nga ginainom. Ayrong kape magkatodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayan ito nga mga kagawasan. Binarekomendar ginamuro pag inom ito more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Okay, maabon na ito nga magkatodo nagpahayag, nagpabutyag kung ano ka epektibo. Sa anda nga magagawas, umpisa nga sanday nag-inom it more power. Aga paraskin ni Auntie Jessie Marte na sukit more power ang nagapamati man makarodo na sa Marte family sa Ruas Avenue iya sa Banway Kalibo. Aton barwa kapag parumbalik lo tulik na detalyet aton nga mag-inadan siya balita duga nga mga minsay nga gimpabot aton nga magigmangod balikan naton pagkatapos anay itapila ka mga rima.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makara ay mabaskog na ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sa Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product, ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabiyanan, aton ginapadayo ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine. Ining integrative medical approach na aton din nga ginapractice sa Life Extension Clinic. And ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, Gid, and thank you, Gid, sa aton yung mga loyal, Gid, yung mga tagpalamati sa siningation.
6: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrated Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE, ang dami diring balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrated Medical Clinic. Kaya ang aton diring nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga ana since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli, free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
9: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, ibili sa mga butika. DTX 500.
10: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Cadibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
11: Sanfon Gold Coffee Mix.
12: Pagsiyan sa sumag, isa ka siyente, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind, kag may collagen, kag-glutathione.
11: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Live amidst nature. with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
11: Southon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malo.
15: Isa ka teacher.
14: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
11: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
16: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
17: Ano po si Zero sa Biliran? Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin ko boy, ni October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
16: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Todo ang pagsara sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
18: Aling sa tagapagapangalagad sa tagapagaililiba, may 47 minutos banwa nagkatariwan sa oras ita alas.
11: Todo aksyon.
18: Hoy, at kamati ba na kay papangin nito kasi Jid sa Barangay Mutag sa Banwa Katamalay. Kay nung Roger Delgado Makabalas sa Barangay San Ramon sa Banwa Carita Malinaw.
11: Todo aksyon.
18: Dawa naman daw kay Sir
11: action.
18: Roger Lozaro Nagales. No? Happy viewing.
11: Todo aksyon.
18: No, daga ako nito always no? Sa ato gagapagapangalagad. No, una man sa kay Patrick Salminaw. No, nagapamati. No, samtang nagabiyay itatricycle. No, halin sa kay Marjes Prado Salminaw una sa Banwa Carita Namas. Sa ato mga kasimanwa una, maigiging na hapon, no? Aga maigiging pagpamati, no? Magkarag-karagad baga panyempo sa ato niya pag-iliba, magkarag-karagad lao ita Sabado.
11: Pampagana sa pananghalian, todo aksyon!
18: Aga una man sa Matagal City Oil, no? Sa Osmeña Avenue, kaday Hard de la Cruz una, maigiging na pagpamati, siyempre, una man kay nung boy Cyril de la Cruz, arong guwapo nga dispatcher, no? Ita Altabas, no? Nga biyay karag kung kalibo Altabas vice versa, no? Ginagap po patungka magkaroon una sa terminal.
11: Todo aksyon!
18: No? Sa may barangay istansya sa Banwa it Kalibo.
11: Kapag may balita, may aksyon!
18: Yan ang kita magkatodo, no? Sa pagkatao italigwa sa pinag kapagabalita, no? Gato ka pagkatataroon magkaroon kang edisyon ito ato kapag-ililiba kay ginagawa natin magkaroon, no? Rung aton ni Altabas sa fire station sa anda ko yung patagayin karaga investigation, no? Sa natabo karaga sunog kahapon sabahin kara kong barangay Linayasan, no? Sa Banwa Kat Altabas kag ginapabutyag gahagos kuwang 2 million pesos arong Danmius Banwa gagin aywanan, no? Itray karaga sunog matapos nga magguntag kahapon una sa may Banwa It Altabas.
11: Na
18: partikular, no? Sa barangay Linayasan, no? Mabuo kita Banwa, no? Itapila karaga information, no? Sandigman kara Banwa sa ginhimo nga investigation. Na itatoy karaga Altabas sa Bureau of Fire kay base karabanwa sa pagpabutsyag nga uwat tawo, no? Pagkatabo itray karaga sunog sa na karaga bagay. Naka-standby sa piyak kalinya si FO3 Lester Tulio sa line number 1. FO3 Tulio, sir. Good afternoon.
19: Sir, good afternoon. At pagpapalamatid
18: ka. Yes, sir. No? Sir, no? Ngayon lang kami, sir. No? Ita information regarding, no? Sa natabo kahapon nga sunog una sa may Barangay Linayasan Altabas sa FOT Tulio, sir.
19: Yes, sir.
18: Go ahead, sir.

0: siya sa barangay din na yata.
1: Mm-hmm.
0: So, na-proceed man kita ito sa, na-respond din abot kami mga alas 9:55.
1: Mm-hmm.
0: Nag-layout man kami sa aton nga firehouse mga 9 mo. Pag abot naman to sir, ay 80% to 90% yun man yun.
1: Oo, kapahuta.
0: Hmm.
1: Okay. So, by sir, sa initial nga information, investigation nato, mga anong oras dito nag-start to sunog?
0: Bali sa pagpanguta na, aton nga arson investigator sir, ay mga 8:57 sir.
1: Bauting plano, patagali?
0: Oo.
1: Okay. Ano sir, oh, the time tag masunog doon tayo kagabagay, may mga information abing nga umataw sa kagabagay panimagay, sir Tulio?
0: Oo sir, bali sa talon abing si sir, may ginatunan ni mga ito sir, may nagtugang pakana.
1: Hmm. Okay. So,
0: mga tawo na sir.
1: Okay. Mga more or less sir, mga pilang square meters through kagabagay area ita bagay nga ra?
0: Bali 132 SPOM abing mga sir.
1: So, kagapad bang gali?
0: Oo, kabaho man yung mga.
1: Hmm. Bali rung kwadjar do, ano rubagay nga ra? Ano ra? Konkrito yung maura?
0: Bali, one story mo sir nga concrete mo sir. Tapos, GI roofing mo.
1: Okay. So, mga ano oras na to sir? Gin-declare nga fire out ro area?
0: Bali, gin-declare yung maura sir ay mga 10:36 nga fire out yan.
1: Gusto ko mga kwan, kung mga lagpas aras 8 ba, mahaba-haba gali sir do, ray karaga pagkasunog sa ray karaga bagay.
0: Oo, sir.
1: Uwa sir daw, ikaw, what mga kagapit imora nga mga panimagay?
0: Bali, mayo naman sir sa ubos-ubos, pero mawayo ang gito.
1: Hmm.
0: At in nga iting bulat.
1: Okay. Rung area sir, ano pa na nang magapit imo sa aton nga highway or suod doon patay mo?
0: Bali, di karay mo sa tabok sa may iglesia ni Cristo sir.
1: Ah, along national highway malang man?
0: Sa National Highway, sir, ay mga 150 meters.
1: Hmm.
0: Pasaka, Bimo, sir, mga matataas pa, Bimo.
1: Okay. So, to ano, sir? Totally born, gini mo?
0: Oo, oh, bali, totally born, gini mo, sir.
1: Hmm. Agabi, sir, sa ito nga operational manual nga ginasunod, mga apiladong initial nga estimated na ito, nga damyos ka na, nga ginabot, itry ka na bagay?
0: Bali, iya, be under sa ito nga BP operational manual, sir, nga 1,980,000.
1: Bawo kuwang 2 million.
0: Oo, so atong nga estimated damage.
1: Hmm, so magataas para sa depende kung maka-execute na yung tapidabit o rekrang at tag-ana.
0: Oo, sir, bali, Ruyen Mando, nahuwatid atong investigator. Sir.
1: Hmm, pero tag-ana ka na sila, itabagay, anong kuwan, sino ang pangagan?
0: Bali, hindi ako katao, yes, one, sir.
1: Ah, okay.
0: So, Mariano, family mo, sir.
1: Ah, pamilya Mariano. Okay, so makaroon sir sa investigation naton, ano rong mga ginapamantaw naton makaroon nga ginasunod no sa investigation tanga rason ita pagkasunog.
0: Bali sige pabe do investigation naton nga investigator sir. Bali under investigation to sir sa makaroon.
1: Hmm. So wagi ta sir no ito may nasalbar karang mga kagamitan no de karang tag-ana.
0: Oh sir, wagi.
1: Bo. Ano sir, first time sa ray karagabugan itahon nyo nga may una karagasunog ginatabo sa Altabas?
0: Oo sir, bali daya doon na sir eh.
1: Hmm. So magkaroon ongoing pag idro ato yung karang investigation, hindi pa natin ma-establish sir magkaroon kung ano gidro rason no itray karaga pagkasunog.
0: Yes sir.
1: Okay, sige. Sir, no, basi may mensahe ikaw, kapingid no sa ato yung mga taga-Banwat Altabas, kapingid ba karoon no, nga grabe kasingkay. Pero ato yung karang tiyempo, no, kainit nga mayad, no, nga para nga malikawan bagay nato nga manabo, no, rumakaroon dahil karang insidente, FO3 Tolio, sir.
0: Yes, sir. Bali, kinapabot malang namon, no, nga kapinbahay, mainit makara. Bago kita maghalin sa atong bagay, checkin natin do mga electrical, okton do mga nakasaksak, ato niya mga ginaraha, ay i-off ginaton, pwede mo ba dyan, eh, tubero natin niya baga.
1: Hmm.
0: Tapos, kung may mga emergency, call yan ka mo sa nearest fire station or sa atin nga hotline number 911, sir.
1: Okay, sige. With this information, FO3 Lester Tulio, sir, abog isama sa tayong nagintaw ka mo sa Radyo Todo, agamay giga hapon.
0: Yes, sir. Thank you.
2: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon. Kapag may balita, may aksyon, todo aksyon.
1: So, tuwing pamakatodo, noong investigation, ito ang kagabi or fire protection na Altabas, no? Sa rekagasunog, no? Basubo-subo man, no? Mga katodo, kay hagus kuwang-kuwang, no? 2 million pesos Aron dai kra nga ginda ay one kra nga damjos. Abays kra makatodo sa operational manual nga ginasunod itaton nga mga Bureau of Fire. No kay ginda ba si Abira Banwan no sa Gapad it area. No man katodo kay siyempre kung maka-execute matay tapidabi tro dai kra nga tag-ana particular dong pamilya Mariano. No man katodo posible nga magataas pagid no. Kay konkrito ro dai kra nga panimagayon no, nakita naton dong dai kra nga video. No man katodo nga nagainta kayo to kahapon. Aron dai kra nga kagayo no sa kra nga panimagay kay kun mga alas 8 lagpas no ag alas 10 mga 10:30 to 10:40 na, na declare nga fire out sumababa makatodo no kay base gani sa pagpabutyag ni FO3 Tulio nga mga 80 to 90% no rung nasunog sa kra nga panimagay pag abot itato gra responde ang mga personal kung Bureau of Fire ita banwa ita altabas.
2: Aksyon.
1: Daya kung amat mga katodo, noro nga dapat importante gid banwa, kapingin sa aton yung mga kaibanghuran. Daya ka antes kita una, mag-live, mag-video una. Una-una to, nga i-call doon attention. Na ita pinakabagapit ka lang nga mga opisina, ita to nga Bureau of Fire. Na mga katodo, kay itaya biro masamin na to, no, nga nakaugalian, no, kapin pa sa baryo, antes baga nga magkakwan. No, nga magtawag itaray kraga responde. Ay nauna pataro ato ang kagapag video, no? Nagay nambay kita sa ato kagapag video. Ay manay, tawag ka mo, itpapire. Pero kung antes kita ato nag video, no, nagtawag lagi kita makatod. Antes kaya paano, baga makabulig kita. No, makakuan kita nga maagapan, no? If ever nga may una nga mga makaraya kraga baga sitwasyon, no, mga katodo, nga magkaganabo iya sa aton kaya probinsya kataken. Alay kini kabi ima katodo no sa area nga ita Capitol no kay may sunog na tabuan man nga kita. No may ganin man to kabi kay una man mismo no sa iping nga bagay sa likod ay una rong snapping fire marshal ita ton kaya banga fire station. No pagkakita naton nga nagindagagan ta gito gintawag natin no lagi no pay siyempre, imo karaban wa eksperto pag abot sa mga karundaya karaga mga bagay.
2: Todo,
1: okay, ay nakita naman wa no ita Bureau of Fire no mga katodo aga nagbuligan doon dong pinanaton ka mga pumuyo aga mapagong banwa runday karaga kagayo.
2: Todo,
1: so parundong kita sa aton naman kayong mahura no kapingin makaroon ka grabe kasingkay no rung aton nga tiyempo makaroon no dapat antes naton ay wanan aro aton kang mga panimagay a dapat sigarduhon ta nga wa kita it may mga nabilin una no mga katodong nga mga nakaungot pa sa saksakan no kay daya ko damat makatodo norong pila ka mga ginadahilan mga katodo itry ka nga sunog iya sa aton ka nga probinsya ka itakyan no mga katodo based man sa pila ka mga investigation no ita aton nga mga nagkainyaing ka nga mga fire station no mga katodo sa aton nga probinsya kara ita aken. No kay dapat mangin pagi kita no mangin aware kita no agod nga malikawan naton nga magkaginabo or makaroday kara nga mga insidente. No kay dayon gid dapat iba mga katodo nga mas mayad pagi takawan ka no kaysa sa masunugan like sa like kara insidente masubo mga katodo no na uli taro tag ana wa uta ita bagay kay ubisan gamit to banwa hay wagid no ita nasalba no kay bangod dani nga wa man imauna at the time nga matabo no runday kra nga sunog kahapon magkatodo it agahon una sa barangay Linayasan sa Banwa it Altabas.
2: Kapag may balita may aksyon
1: so ya banwa sa tugagapang ililiba no sa tugagapang pangalagad no manikya kita sa pinapanaton kamaga balita nga pagatrataron magkaroon kra nga hapon sa aton nga palatuntunan runday kra makatodo nga ginpatigayon nga Uplan Harabas no ita aton nga Land Transportation Office kamaraman do aton nga PDEA Aklan sabayin kara kung isla kara it Boracay no mga katodo kung sa siin gila pabutyag no nga kapin 178 tanan naton ka mga PUB drivers ronggin pa idagong banwa sa surprise drug test no sagin pa din kara nga Uplan Harabas una sa isla kara it Boracay
2: aksyon
1: agang resulta kara makatodo negatibo. Wagid nagagamit it illegal kraga droga kay negatibo rong resulta. No itray kagin patigayon nga surprise drug test. Okay madaman wa kay di makapreparado aton kraga mga drivers remember nga kung may una gid ba nga naga engage sa paggamit ita illegal kraga droga. Daw kapingid ba ka todo una sa bahin kong isla kara ita Boracay.
2: Todo, aksyon.
1: Sulay ka ba ka todo no rong resultado nga negatibo rong kapin si 178 tanan ka mga PUB drivers nga nagpaidagong banwa sa surprise drug test itaton nga Land Transportation Office kaibahan duaton nga peday aklan una sa bahin kong isla kara it Boracay.
2: Todo, aksyon.
1: Daw roday ka ba ka todo no nga agi na patagayon nga aktibidad itaton nga pedaya na itaaton nga Land Transportation Office mga katodo rung katuyuan karabanwa nga para mapasiguro no nga ruaton nga pila ka mga PUB drivers uwa gid no nga engage sa paggamit itry kra nga illegal kra nga droga no kay importante da banwa no kay syempre naga cater kita ita ray kra nga mga pasahero mga katodo nga biyahe kita ita ray ka nga mapampubliko ka nga sayakyan like una sa isla Carita Boracay.
2: Aksyon.
1: Aga sa bilog pa di ka nga makatodo na kasi siyempre pireparasyon man daban wa. No, ita aton nga pedaya aga LTO. Sa ray ka nga opening ita klase kay next week no, may klase na. No, kay para nga masigurado ginaton nga hindi man mabutang sa agang-agang. Arong safety banwa it aton nga mga pasahero, mga commuters nga nagasakay na sa mga pampubliko ka nga sayakyan like una sa isla Carita Boracay na mga kaabyanan. So marami na banwa nung programa itaton ka nga Land Transportation Office kay salam ba natin banwa hindi raya dung una ang beses nga nagpatigayon ay ita uplan harabas mga katodo iya sa aton ka nga province at akyan. Nagligad to banwa iya sa aton nga mga drivers na sa banwa katalibo sa may area kata City Mall. Na mga katodo kay may I think no may una ka to sa bilog do nga tricycle driver pero may ina pagidron makatodo nga iga patigay nga parang confirmatory attest no mga katodo pag once may una nga mga aktibidad aka man nagkaraga gid patigayon it aton nga mga otoridad
2: aksyon
1: no sa lamban aton makatodo wa kamat dapat nga kabagakan no nga ay kubaan ka una no kun ikaw ay awa kamat ing naga-engage sa paggamit kara ita illegal kara droga. Kubaan ka siguro kung ikaw ay nagmanugsuyop kag matimo kahit ta illegal kag droga tapos di ba naliligal hagos pila kag banwa kag driver mga katodo no rong na aresto sa pila kag police operation ang naga-engage sa kag illegal kag droga so at least no napamatud-an ita pila na ton kag PUB drivers na una sa isla kag Boracay na mga katodo nga malimpyo no kay uwa gid naga-engage saray karaga illegal karaga droga base karang mga katodo sa nangin resulta itry karaga surprise drug test nga ginpatigayon ang ita pedaya aglan transportation office una sa isla kara it Boracay mga kaabyanan
2: pampagana sa pananghalian todo action
1: saray karaga mga katodo ay kapartida no sa Japan na ita kampanya ita aton nga ALTO regional office 6 para gid nga masiguro arong safety ita aton ang mga imang hudwal nga una kita sa aton nga mga karasadahon daw kapingid makaroon no sa pagbukas kira ita klase no bilang suportada banwa no ita aton nga LTO at the same time pedaya magkatodo sa rekre nga brigada eskwela no ligtas no nga pagbiyahi ita aton nga mga biyahidor mga estudyante mga katodo bukod niya mang itiya sa aton nga probinsya kara itaken.
2: Aksyon.
1: Daw dai kara makatodo sa lamban aton nga mga aktibidad, programa ita aton nga pila ka mga ahensya ita gobyerno nga manami kara banwa kay rumba ka binibisyo kara makatodo isro aton nga kadagayaan. No at least kampanti kita banwa nga save kita while nga una kita sa aton nga makarsadahon. Although hindi naton banwa mapaktan no dai kang maaksidente nga nagakadabo pero kung raton ka nga mga PUB drivers, mga katodo isa, uwagin naga-engage sa raday ka nga paggamit at illegal ka nga droga, makambay kita banwa nga. 100% ay save kita. No, mga katodo, nga siyempre, buko matatlango sa illegal ka nga droga, roga, nagamaniho ka ita sa yakya.
2: Todo, aksyon.
1: No, mga katodo, kay daya magkaroon doon pila ka nga senaryo banwa, nga aton ka nga na-obserbaran. Now, mga katodo, aga, nagligad to, di ba, sa mga api naman to, kalaga driver, no? Mga katodo, sa bilog na to, kalaga Western Visayas, base karabanwa sa resulta no sa upla na rabas sa daga ata sa pila ka mga driver may una karaban wag man nagpositibo pero maswerte kita mga katodo kay uwa iya sa aton kalaga probinsya katakan.
2: Todo, action! Aron
1: man nagpositibo, anak puro mga nagpositibo, ito mga katodo isa anagalin, ana, no, sa iba kalaga probinsya, no, mga katodo, that's why tama ka importante, no, mga katodo, nga ginamonitor gid naton. Ah, mga katodo, may una nga makaray nga mga programa ro aton nga gobyerno, agud nga mapasiguro banwa, no, nga uwa agid, no, it may mga naga-engage sa paggamit ay try ka nga illegal ka nga droga mga kaabyan ay
2: may balita may aksyon
1: ang ray ka mga todo makabig na ton halit a perwisyo sa aton ka nga mga pumuyo no makaguoy ka na banwarong aton nga pila ka mga individual no nga mahalitan makatodo iturunday ka nga illegal ka nga droga
2: aksyon
1: no kamaya nga mga patayon banwarong makarunday ka nga mga aktibidad a programa itato nga pila ka mga ahensya. No, mga katodo, kapingid no, sa aton kaya mga PUB drivers. No? Kay hindi taman manipot manigar, no? Hindi tagid ma, ma-deny. Mga katodo nga, may una karabanwa, no? Nga mga, nag-engage din karon kapin pa, kung mga gabi, ikara nag-biyahe.
2: No?
1: Nagliligyan ko mga police operation, nagkagadakpan banwa, kibot kita. No? Nga may pilagali ka mga driver, no? Nga nag-engage, sarang ka nga illegal ka nga droga. Paggamit ka ng mga katodo, that's why nga mabahuman doon posibilidad, porsyento banwa, nga pwede nga ikapahamak, itapilan naton ka mga commuters, mga katodo nga nagasakay, saray ka nga mga pampubliko nga sagakyan, nga nagakater banwa, ita aton nga mga igmangod kapingin sa aton ka nga mga estudyante. Sunod ka ng mga katodo, narong resulta, itry kagin patigayon, nga oplan harabas, no, kung Land Transportation Office ag aton nga pedaya.
2: No,
1: madami ka na banwa, no, nga mga programa, aktividad, nga ginapatagayin makaroon. No, ita aton nga Land Transportation Office, no, kay magwas, mga katodo, sa pila ka nga aktividad, nga nagatao ka na banwa, itry ka nga mga libre, nga mga theoretical driving certificate. No, mga katodo, nga ginatao sa aton nga mga kaigmanghuran, mga katodo, patigayon ita outreach program na nga ginapagapit ng serbisyo no sa anton ka lang makabaranggayan kabanwahunan makatodo ay may makaramang gihapon no nga mga aktibidad mga katodo nga tama ka importante nga ginahimo itapila naton ka mga ahensya ang natungdan makatodo makaroon ka nga mga panyampo mga kaabyanan.
2: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon.
1: Sa may 8 minutos manwa na kataliwan sa oras ita alauna sa Gapon oras. Hatod kinyo ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mixer Cup of Success Healthy Guts Healthy Life. Sagya po na sa ato kagapagpanumbalik ro ato kagapagsikyar ita pila kagabalita ni katipon dito ni katodong General Nerbar. Balik ka na ton pagkatapos na ito dugang pangabaga paharumdom.
2: Todo aksyon.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya It's Sambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako galing si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power, Bobby, sige na akong inom, nagbalik siya.

0: kasugan kong gabi. Kaya ang marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang binipit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami binipit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol,
5: oh, meron ka palang cancer.
4: Okay. Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake
4: ayun
3: niyo
4: yan? Ang, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So, ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Oh. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, nanonood, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Man, kita mo bang nakikita ko?
7: Oo nga, kita

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Southron Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu
8: sa Kadiche.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Southron Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Every bio with Physio.
9: Ako si Jay. Nasa consumer. Pinaskod, bugin mag-ayo. Pero sa nagtumagin sa Every Bio, ang pinaskod, asig na lang mag-ayo.
6: Every Bio. Ang Every. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butik.
6: D3 Bio. Southron Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatean kong Southron Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
6: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
12: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
15: Kasi Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 38 po.
14: 48. Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
15: Yes po. Nakailan ko hanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa pagiliran ko.
14: Opo, tapos?
15: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
14: Wow.
15: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Todo aksyon. Sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Todo aksyon. May balita. May aksyon. Todo aksyon.
16: Balik sa Tagapaga pangalaga sa Tagapaga ililiba. May 18 minutos manuan nagkataliwan sa oras sita ala una. Good afternoon katodong Reynald. Happy Saturday sa imong programa. Todo aksyon. Enjoy your day always. Alin sa kay Sir Roger Lozaro Nagalas nga nagapamati sa ato nga pagpagalaga. Like sa may, sa mga disgrasya imbis unahon magtawag MDRMO or ambulance, may inuna pa, magvideo tas mahambay tawag kamo ambulance pero sige video Pinoy gidman. Hay duin kara ma-readjust no rong mga scenario no nga naobserbaran nato no sa baylo nga makabuli kita ay wag dron no kay nauna pa nato do pagkuha kita video no makatodo antes kita magtawag no o itry kay pila ka mga responder no nga mag responde no sa pila ka mga insidente. Daw gara kanabo like aron day karang nga sunog mga kaabyan.
6: Kapag may balita.
16: Check tayo ba nuwaro ninyo ni Katodong Josh Wagner ba sa natipon karang balita do direkta sa Tuga Baga Municipal Police Station na sa Pierce Taga Second District Itaton karang nga probinsya mga insidente daw gara kaganabo kurag atariwan karon nga mga inoras mga katodo no ro day kag babayi nga ginsa bunutan itabag o karang partner no ko ana karon nga ex matapos magsukot or magpangayo. I-try ka rin nga sustento. Check taro detalye sa report ni Katodong Jezreel Nervar.
6: Radyo Todo Live Report.
16: Sa line number 1, Katodong Jezreel, with the report, please come in.
17: Katodong Reynald, na ulit ka sa pisikalan. Doon mainit ka rin nga diskusyon. Matapos ka rin nga sa tripon na Katodong Reynald, no ka-present ka rin nga living partner. So, anak ka rin nga ex-living partner man, Katodong Reynald. May ita na ka rin nga kalinasyon, nakarasang ka boarding house, yung karasang parangay poblasyon. Naman sa banumat kalibok at doon Reynald, no, ka BER na tabo. Kasi same base ka na sa Black Report, nung katong ka kalibok pa MP, natabo ka na doon incidente, mga tap na alas 8, ka doon Reynald, 8 ka BA, sa samtang nagawa ka rin ginarintahan ka rin ang burning house, it, ano sa mga nga, present living partner, it, ano, biktima, nung katudong nga rin. Now, nakipag-istorya pa si Gondong biktima sa anak ka nga, dati ka nga, kalibin partner, para kung takado doon Reynald nung sukton o anak ka nga pinasapit na pinansyal, para mo takado doon Reynald nung obligasyon ka nga, saan ka nga,

0: Pastor ang karas confrontasyon sa Dorinal ay ginto na pitan na karaitan na sabit na karang suspect pero nga na sabit ang biktima aging uok na katodohan ikal na aging sabunutan no, gamit matangani karaisa aging tabangan matagagi ita na sabit na karang lalaki aguda mapunggan bakat Dorinal doon taiwa na karang pag-iinaway aga kulihin matay nakabuha ka sa sabit na lugar doon biktima aga nakapangayo katodohan ita tabang. No, ito ka sa nasambitan ka ng lugar. Ging abisuhan man, ito akong ka ng mga kapulisan doon nasambitan ka ng biktima, Kapitong Reynald, na magpaitaam ka sa medical examination man, yan sa mga aklan na provincial hospital. Samtang pagkatapos mga Kapitong Reynald, ito nasambitan ka ng pag-istorya, ay nag-decision man Kapitong Reynald doon nasambitan ng biktima, na ano lang, i-refer lang Kapitong Reynald no, sa barangay justice system kung nasambitan ka ng insidente, para man sa nakaigo kara na disposisyon katotong Reynald. Samtang update lang man no katotong Reynald sa natabo ka lang aksidente di ka sa may bahay para italibtong no gin-release katotong Reynald no ni katong kalibu PMP pero nga driver ka sa tricycle no nga kabunggaan
1: katotong Reynald. Putong katotong Reynald do tayo wa katotong Reynald try ka rin foreign national.
0: Putong kita katotong Reynald no wala ka lang
1: ano pwede pa may diyahan isugpon or hindi nagid?
0: Atong karakabro rin na information na hindi pa kano rin na ma-ideahan ba. Pero tayo katodlo, karakatodong rin. Iba ka rin po ito, ginatawag ka rin balik katodong rin na. Tawag ka rin medya nag-abil-abil pa ba lang. Ako hindi pa rin balik. Dato'y po ito, ginatodong rin na. Nung pagbunga, abin na nakarais, may kadasigun katodong rin na. Drong dalagan at yung rin American National. Drong katodong rin na, magaling mo sa may bahay, bangay. At ang rin area katodong rin na. Magaling ka naman sa may, sa may banga pagod ka libo, aga, nagsungkot buhay mo ka sa may bahay.
1: Bali, alaw, sino ka naman nag-agaw italinya, katodong Israel?
0: Daya ping tricycle ko sa Don Reynald, is nag-iwas man mo sa batsi, wala, kasi
1: inside mo na ito yung barangay libo. May ano bide ka ron, may batsi, bide ka ron yung area nga ron eh, nakuginagi ka ron.
0: Okay, katodong Reynald, so nag-likaw ba rong tricycle sa may parker karsada nga may batsi, kaya medyo hakaon ka na narong karsada. Ito sabi tayong karang biktima ko sa pag-abot tadi ka rin didiritso tadi ka rin kung nakita amin at CCTV ka rin may kada sigun tabi matawad naman narong dalagan ka rin itara yung karang meta nasyonal kung siya yung mat pag di ka didiritso hindi mo ka doon hindi aldi didiritso hindi mo sa 20 mismo ita tricycle kung siya nag ang kontangan ni mo ka rin it nasabutan ka rin igo sana karang aliman hindi napigyat ba ka doon sa pagsunggab ba hindi ito pag napigyat mo sa 20 tricycle di ka to rasang mo rin na maputong di na karang na iba ka ng mga tudlo at doon sa may tunga ka na itong halima kaya bambino ka doon rin na tudlo na putong so sana karang sambutan ka ng alima no aga rin yung kulong na ka doon rin doon driver ka na ita tricycle yan ka sa tunga ng kalibu PNP apang bagulang ka doon rin isa yung release man na ito ka ng mga otoridad yung sambutan ka ng driver dahil man ka doon rin dahil may kakulang man ka sa dokumento ang pamilya pagkabalik sa medical at woman plano yun no kung base kung irregular filing na kalunay yung makita ka sa ayod na nagpupungutan na sa tong investigador is ako do rason ka is kakulangan sa papilos baka naman rin magaling ka sa medical na naging pasa no yung kasama ng mga otoridad para sa pag-apal ita kaso ka doon nga pero kayo na isang yung pag-ing release tara ito ang karamang rin matapos ka ng reglementary period baka ganun ikaw tawon kaya iba na nakarangawa, isa nirelease na kapatid nila kung driver, kita tricycle nga nga kabunggaan nga ni kasabutan ka nga American National. At siya makaroon na ipadayon pang nagpabuo, o kung lang nagpamayan, kung sabutan ka nga American National ni Mata, no, nakarasaraw ka nga sa kapribado hospital, nakarasa Banwa, ita Kalibo, katodong Reynald.
1: Okay, sige.
0: So, kung sa pagsikar pa sa mga municipal station sa mga kukusang probinsya, naging matutawin mga katodong Reynald, na huwag mo mga madugog ito yung silente aksidente ng respondian at ang karang mga otoridad. Pero sa production, ako man sa katodong Israel Narbar ng Radyo Todo, ay bigan.
2: Radyo Todo, live, report, report. Kapag may balita, may aksyon, todo, aksyon, aksyon. Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo, aksyon, todo aksyon. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo. Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
1: Abogin siya sa report ni Katodong Jezreel Narbar na sa pila kalaga police reports, kinatipon Aya sa aton kagapag pagalagad do makaro kagadlaw ita Sabado.
2: Todo aksyon.
1: No, kada sila gid do ra to kagad tempo no sa

0: pagagapagpagalagad, may gapagpamati. Oy, kay Kambal atong oreta. Daw na sa Banwa Karatnabas, daw kay gapamati magkaron sa aton nga palatuntunan.
1: Toto, aksyon.
0: Daw may lagi kag utradlaw, ha? May kikrang hapon, no? Una man kay Sir John Dabara kay Ma'am Rona. Daw sa barangay Ugship daw sa Banwa Katlibakaw, syempre una kay Tatay Mudo, no? Kay Nanay Bem sa barangay Kadawan. Sa Banwa Itlibakaw.
1: Toto, aksyon.
0: Aga, siyempre ako naman kay Pare Koy Incheck, no? Charlie Zarza sa area kara ita Banwa Itlibakaw.
1: Toto, aksyon.
0: No, okay, laman kita sa ating mga amigo. Happy viewing man na kay Sir Jody Tamayo Gonzalez sa Isla Taburakay. Nagyatamyo na na, no? Roana karon nga kumpare nga si Jiggy Rabe, no? Agi congratulate manana nga nakapasar kahapon sa surprise drug test ita Pedeya sa Isla Itburakay.
1: Pagana sa pananghalian, todo action.
0: Action. Nga makatodo basta ikaw ay wa gi man timo nga engage, no? Sa makaroday karang illegal, no, nga mga aktibidades la particular dong paggamit iti illegal karang droga, hay wa gi man timo dapat nga kabagakan mga

0: May 27 minutos banwa nakataliwan sa oras sita ala una sa tagapag ililiba makaroon ka nagahapon sa tagapag pangalagan. Ako nga po sita banwa no tiyempo sa tagapag waragwag makaroon ka nagahapon sa Sabado ng edisyon na itaaton nga pala tuntunan. Kung pila ka mga balita nga marto magabutwa at matataro sa tagapag pagayag makaroon ka nagaadlaw, bantayan na sa pila ka mga news and public affairs program itradyo todo sa aklan. O mga kita nga mga ilibati sa Lunes na karanga adlaw. Sa kapareho ko naga oras, sa kapareho ko naga programa, arong programang Todo Action. Agin na paiban kita sa pagpagayag sa kahanginan. Ani katodong Jezreel Nerbar, partner naton sa Technical Science, si katodong Hiranyo Misina. Hasta na di karo ito nga pag-ililiba. Ako man din katodo naging ka-action, makaroon ka naga hapon si katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo Kaibigan Mo.
1: At inyong napakinggan ang Pagana sa Habang Kainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: The station. Station with the best music, news, and information. 88.5
1: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Calibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa Idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguya ang gawas makaroon. Hay tukotang sa Idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man. Hay pag-inong nanay, dayang More Power, hay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamuman, hay.

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa pag-retiro, tsempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
6: Todo ang radyo na kaibigan mo.
7: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all
0: weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: takes live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Nagnamira akong mugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Backhouse Sur Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street Kalibo, ag Osmeña Avenue Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tatak

0: Radio Todo.
1: Radio Todo. For the best variety of music. Ito ang Radio Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banua East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Pagkatulog.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inigid siya ang sabor sa Sanfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle, nag-revise ha.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitate. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, kaya tama.
1: Kaya marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music news and information. 88.5
0: Radyo Todo.

0: hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5.
2: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan!

coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay na mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari, lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle, nag-rice ha.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na, inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat
4: Patatak na vara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo.
9: For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuare 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gid ra ako nga pamatyag tungod ngani nga dati kit ahay galinubog ta kwad daw tungod wag ta ko it power baga nga sa ako ngawas medyo latang gulay ta ko permiad daw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Pasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawahod dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Bean.

0: asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-hmm.
0: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang ito dito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpitate. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
1: Thank you very
0: every
1: much.
0: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, ganyan. Tama.
0: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang radyo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akon ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yun?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Si Ma'am Annabelle, ng Nueva Ecija.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
8: Mm-mm.
9: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang

0: when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguimpanua East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na tumay disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Puok, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata na vara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpitin. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
8: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
12: Akala ko

0: ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5.
2: Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laod laod tungod wag, ako it power baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, takwad pirmi at laod laod. Sa pag-inom po it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga ay abo kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus one.
8: Go! I love this station.
9: They're always on. Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station. Station. With the best music. Music. News. News. And information. Information. 88.5. Radyo. Todo. Radyo. Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
2: Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga rin tungod mabawal dito ang beneficyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya ninyo nga raan ang beneficyo nga rin ay abo kita sa atong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapagsik sa ato.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: E3Bio. Oh, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: E3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sang Santhon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday.
9: Puna, Tay.
8: Mindoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nagpisa ko ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: The station with the best music, news, and information. 88.5.
6: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito'y binubuo

0: pang-ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Covimex Herbal Coffee for Tea in 1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
1: R-I-S-E.
0: R-I-S-E. Rice Covimex Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Covimex Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Covimex Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Covimex Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Covimex Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas, layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account. Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwento.

atin dyan sa atin ang ating mo namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan ng ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan sa ating mga programa. 0969-226-9623 ang ating mga numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito ngayon sa ating mga paladudunan. Itawag na po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan. Ngayon na, dito po naman sa ating paladudunan.

Itawag na po ninyo ang inyo po namang mga kwento sa ating po namang paladudunan 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan ngayon na. Siyempre ba mga kaibigan, available na po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar. Pwede nyo na pong simulan ang pag-iinom po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello po. Magandang kalusugan po. Hello? Hello po. Magandang kalusugan po. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan.

0: Tawag po kayo mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623 yung ating mga numero. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Magandang kalusugan po, kay Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Ano po? Elvin po, ng Wongpong, Marinduque.
0: Elvin. Tama po?
1: Elvin po.
0: Opo, dati Elvin, taga Marinduque.
1: Opo.
0: Okay, ilang taon, ilang taon na po si dati Elvin?
1: Ay, ako po ay 54 na.
0: 54. Umiinom na po ng rice coffee, dati Elvin?
1: Matagal na po.
0: Matagal na. Okay po. Ano po yung nagudyok sa inyo, Tatay Elvin, para magsimulang uminom ng ating rice coffee po?
1: Ay, nadidinig ko sa programa man din na maganda yung rice coffee ay.
0: Salamat po. Yung po mga testimonya ng ating mga kababayan, napapakinggan po ninyo. Opo, Tatay Elvin, sa telepono ka po makinig. Huwag po sa radyo. Sa telepono.
1: Opo, opo. Okay.
0: Tatay Elvin, naririnig niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan, kaya kayo po ay nagsimula rin na uminom ng ating rice coffee. Okay po. Tatay Elvin, ano po yung mga nakita po ninyong pagbabago na nasabi po ninyo matagal na kayo uminom ng ating rice coffee? Ano po yung
1: maganda,
0: mga...
1: Ay maganda po, dati pagka minsan ako po hindi nakakatulog ng maayos ay kuhan, pag ako po nainom ng rice coffee ay kuhan, ako ay nakakatulog ng maayos.
0: Mm-hmm.
1: Yung pagdumi, maayos din.
0: Maayos din yung pagbabawas, tama?
1: Oo. Okay. Mm-hmm.
0: Ibig po sabihin po, Tatay Elvin, eh, malaki na po yung naitulong sa inyo ng araw-araw na pag-inom ng ating rice coffee. Maraming salamat po sa inyo.
1: Opo.
0: At tuloy-tuloy pa rin po ba hanggang ngayon yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, Tatay?
1: At tuloy-tuloy po.
0: Maraming salamat po, Tatay Elvin. At sino-sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Pag isang po, inainom din yung aking kasama.
0: Apo, yung mga...
1: Yung aking mga apo.
0: yung mga apo po ninyo. Very good po, Tatay. Tatay Elvin, saan po kayo nabili? Diyan sa Marinduque?
1: Ay, sa Santa Cruz po. Minsan ay napadala lang po ako pagka sa mga kahit po ka-isla kami ay.
0: Tama.
1: Napadala lamang po ako pagka may napapapunta rin sa bayan.
0: Very good. Kumbaga, nagagawan po ninyo ng paraan. Yan po yung sinasabi natin.
1: Oo, kahu-kahu no.
0: Yes. Pag may pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Tama? Tama po yun. So, Tatay Elvin, maraming salamat. Meron na po ba kayong mga nakwentuhan din ng ating rice coffee?
1: Ay, marami na po nagamit din eh. Di kailangan na hindi lamang po, kumbaga sa kuna, hindi lamang po sila pala tawag ng mga...
0: sabihin nyo na tumawag... Sabihin nyo, Tate Elvin, na tumawag din para marinig din po natin yung boses nila at saka yung mga testimonya po nila.
1: Opo.
0: Sabihin nyo po na
1: ay, tumawag. Ay, wala po. Meron na po kaya rin sa Santa Cruz Marinduque ng yung sabo natin.
0: Santa Cruz Marinduque. Wait lang po, Tate Elvin. Titingnan po natin sa ating listahan. Saan tayo pwedeng makabili na ng ating po namang rice coffee dyan sa Santa Cruz Marinduque. Wait lang po, Tate Elvin, ha? Santa Cruz. Tate Elvin, nung narinig niyo po ba yung ating rice coffee, agad-agad po kayong bumili o meron pong meron din pong pagdududa? Sa isipan
1: kumbaga po ay sinubukan ko naman po. Sabi nga ng iba yung maganda, sinubukan ko po ay maganda po nga ni.
0: Talaga, opo, maraming salamat. Tatay Elvin, dyan po sa Marinduque, sa mga butika po, mga pharmacy, mga drugstores, pakitanong po, Tatay Elvin, dahil ang alam ko po meron na po dyan ang ating sabon. Tsaka nung ating po namang 25-in-1. Kung sakali po, Tatay Elvin, ganito, kapag nalibot nyo po dyan, nagtanong-tanong kayo at wala pa po ng ating sabon at ng ating 25-in-1. Kasi Tate Elvin, pati po yung ating 25-in-1, napakainam din po noon, lalong-lalo na dun sa mga... Opo, lalong-lalo na po doon sa mga mahihilig po sa mga matatapang na kape, Ito po kasi ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eh, tinagurian po itong strong and healthy. So, sabi nga natin, lalo na yung mga mahihilig po naman sa matatapang na kape, yung talagang mga palakape, mainam po na matikman po ninyo. Ito pong ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sakali pong malibot nyo na po dyan, Dati Elvin, sa lahat ng mga butika dyan sa inyo, at wala pa po ng ating sabon at wala pa po ng ating 25-in-1, tawagan nyo po ako muli at babanggitin po natin sa ating mga deliveries nang sa gayon ay madalhan po dyan sa inyo.
1: Ay, opo, sige po.
0: Meron opo, po dyan opo. Kay Frederick Pielago sa Marinduque.
1: Ah, sa ano, sa yun, radyo natin yun, pagkag ganun.
0: Ah, sa radyo. Tanong po kayo doon. Kung meron po, meron pa po siyang stock ng ating po namang mga produkto, tatay. Kung sakali pong wala, tawagan niyo po kaming muli. Okay, para masabihan natin yung ating mga deliveries na malagyan po dyan sa inyo. Marami naman po siguro mga butika dyan.
1: Marami naman po mga grocery, nasa mga grocery store po halos ay may mga tinda po nga nyo ng rice coffee. Kaso nga din ay madalang ako mapauwi, kaya hindi ko pa po na-itry yung pagpabili ng sabon na yun.
0: Okay po, sige po. Basta balitaan niyo po ako, Tatay Elvin, ha, kapag meron o wala. Basta balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli, Tatay.
1: Opo, opo.
0: Salamat, Tatay Elvin. Mabuhay po kayo. God bless po.
1: Oo, sige po. Sige po.
0: Mag-iingat po lagi. Salamat po, Tatay. Salamat.
1: Opo, kayo rin po.
0: Ayun. Thank you. Thank you very much po, Tatay. Maraming salamat. God bless. Thank you. Ang kaibigan si Tatay Elvin ng Marinduque ng Santa Cruz. Marinduque po, mga kaibigan. Hello po naman sa lahat ng mga taga Marinduque. Uy nga pala, dumadami po. Mas lalong dumadami yung mga tagapakinig natin at yung mga gumagamit po naman ng ating rice coffee. Diyan po sa Masbate. Thank you very much po sa inyo. Napakarami po nagtitext, nagpapatunay ng kagalingan ng ating rice coffee. Sabi nila, hindi lang makatawag. I-text nyo po kami. At kami po yung tatawag sa inyo. Kaya lang kapag natawag kami, out of coverage, mahina po siguro yung signal dyan. Pero napakarami na po nagtitext. Maraming salamat po naman. At yung mga gumagamit po naman ng ating rice coffee dyan po sa Masbate. Ganon din po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Napakarami na po ng mga kababayan po natin dyan sa Masbate ang gumagamit po naman ito. Ang sa akin lang po, kung halimbawa po, isa po kayo doon sa mga napakarami na pong gumagamit ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 tsaka yung ating sabon dyan po sa Masbate. Tawag po kayo at gusto po naming marinig ang mga tinig po ninyo. Yung mga taga Masbate, maraming salamat. Nako, overwhelming po naman at lalong dumadami ang ating po naman mga kababayang gumagamit na po ng ating rice coffee. Diyan po naman sa Masbate, lahat po ng produkto po natin. Thank you! Nakakatuwa lang at nakakataba ng puso, mga kaibigan, dahil diyan po sa Masbate, lalo pong dumarami ang ating po naman mga kababayang natutulungan na po ng ating rice coffee. Maraming salamat! Masbate! Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Ano pong pangalan?
2: Josephine!
0: Okay, taga saan po si Nanay Josephine?
2: Sa Argao po. Wala rice coffee dito sa Argao.
0: Saan po?
2: Sa Argao.
0: Siargao. Tama po ba?
2: Hello po.
0: Hello po. Ano pong lugar ninyo?
2: Ha?
0: Ano pong lugar?
2: Argao po. Bugo. Bugo Argao.
0: Argao.
2: Opo. Wala rice coffee. Rice coffee dito.
0: Ano pong probinsya po ninyo?
2: Probinsya.
0: Anong pong probinsya po ninyo?
2: Palawan, Bugo.
0: Bugo?
2: Palawan.
0: Ano pong probinsya? Anong lalawigan? Anong rehiyon? Ano pong rehiyon?
2: Rehiyon? Katoliko.
0: Ha?
2: Katoliko.
0: Hindi po rehiyon. Rehiyon. Region.
2: Ah, region. Region. Argao.
0: Albay.
2: Argao.
0: Argao. Saan po yung Argao?
2: Argao. Bugo Argao.
0: Bugo Argao. Kompleto pong address, kompletong address. Bugo Argao.
2: Bugo Argao po.
0: Cebu, Visayas.
2: Bugo Argao, Cebu po.
0: Ah, Cebu. Cebu. Cebu po kayo, Cebu.
2: Cebu province,
0: Bugo
2: Argao, Cebu.
0: Ah, Cebu. Okay po. Ah, diyan po sa Cebu, nanay. Wait lang po, nanay, ha. At titingnan po natin dito sa ating listahan. Nalibot nyo na po ba yung mga butika diyan sa inyo?
2: Wala, wala. Kasi dito po, nakitanak. Wala, man.
0: Ah, ang meron po, nanay, sa Cebu City, Liloan, Toledo City, Talisay, Tuburan, Tabuelan, Mandawi City, Naga City, San Remedyo.
2: Ano ako, Cebu City, Radio
0: I. O, Cebu City po, nanay. Sa Cebu City meron Diding's Pharmacy, Southern Pharmacy, Universe Pharmacy, New Sacred Pharmacy, Cebu Queens Pharmacy. Sa Cebu City po yan, nanay.
2: Pero wala, di sa Argao po yan. Ba't nga di sa Argao po yan?
0: Malayo po ba yung Cebu City sa inyo?
2: Wala, Cebu City sa Argao. Town, wala, town.
0: Oh, a town ng Cebu.
2: Oh, lungsod, malayo po yan, lungsod.
0: Okay po, malayo kayo sa Cebu City?
2: Malayo po, dalawang oras ang biyahe.
0: Ah, dalawang oras yung biyahe. Sige po, nanay, nalibot nyo na po.
2: Sige po.
0: Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan? Nakapagtanong-tanong na po kayo?
2: Oh, di po, pinatanong.
0: Okay po, sige po, hayaan po ninyo, nanay. At sasabihin ko po sa ating mga deliveries ng sagayon ay malagyan po dyan sa Argao, Bugo, Argao, Cebu.
2: Bugo, Argao, Cebu po. Ang sasisi po, dalawang oras ang biyahe po yan.
0: Ah, dalawang oras. Okay.
2: Dalawang oras po, malayo po yan.
0: Malayo pa yon. Sige po, sasabihin ko po sa ating mga deliveries. Nanay, pwede kayong mag-order muna pansamantala sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
2: Ganon?
0: Pwede rin po doon, pansamantala, habang wala pa. Pero ang alam ko po kasi meron na dyan sa Bugo, Argao. Meron na po dyan, nanay, sa mga butika. Itanong-tanong niyo po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstore.
2: Kuya, magtanong po niya. Kuya, talagang sakit, akong paano talagang mag-ulit, akong buktaon. Pwede rin makuha sa rest coffee?
0: Pwedeng-pwede po. Makakatulong po yung araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee. Marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee, basta po tuloy-tuloy lang, araw-araw lang yung pag-iinom. Huwag yung puputulin.
2: Ano nga, ba't yun ang pera? Wala kay taon?
0: Ano po yun?
2: Bago kumain, taon na sa rice coffee?
0: Kahit po anong oras, nanay, kumain na po kayo o di pa kayo kumakain, wala pong problema. Wala pong side effect, wala pong overdose yung ating rice coffee dahil herbal po yung produkto po natin.
2: Okay, kuya. Sige, kuya. Magtanong po dito. Pero wala, kuya, ka ng kuhaan. Matanong niya sa Bugo Argao, sa town, sa Argao.
0: Sige po, nanay. At sasabihin po natin sa ating mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo mismo.
2: Kasi sabihin niya, kuya, dahil maraming nag-anak dito.
0: Opo. Ipagtanong-tanong po ninyo, nanay, ha, kapag... diyan po sa inyo, dahil ang alam ko po kasi meron na, pero talagang kung halimbawa nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo at wala pa rin talaga ng ating rice coffee, tawagan nyo po ako muli at sasabihin ko na po ito sa ating po naman mga deliveries.
2: Paano po yan? Magkawag po mo. Muli ito ako. Paano mo na yun? Ano mo na?
0: Ano po yan?
2: Bakit mag-tinawa ko kaya tayo nag-ring
0: na isang
2: doses na
0: masaya agad. Okay po. Baka po nalusutan kayo ng ibang mga taga-tawag po sa atin. Marami po kasi. Pasensya na po. Pero at least ngayon, nagkausap na po tayo.
2: Edi kuya, kaya nga, Sabihin ko akong bata, sabihin niya naman nagulo yung sabihin. Tapos, maano, ma-offer God.
0: Opo, sige po. Anyway, nanay, ngayon, eh, nakapag-usap na tayo. Ganun na lang po muna, nanay. Salamat po. Ganun na lang po muna.
2: Sige po, lagyan na lang sa taon, sa lungsod sa Aldaw.
0: Opo, tapos balitaan niyo po ako pag meron na, ha?
2: O, sige po, balitaan kita.
0: Salamat, salamat po, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po, nanay. Salamat.
2: Oh, God bless po, nanay. Sige po, bye-bye.
0: Nanay, nakakita na kayo ng rice coffee?
2: Wala.
0: Nakakita na po kayo ng rice coffee, hindi pa?
2: Ano, hindi pa po. Kasi, nagmatikiman ako sa ano, radio niya.
0: Opo.
2: Ito yung mga testimonya sa mga tao.
0: Opo. Ilang taon na po ikaw, Nanay Josephine?
2: 57 ko na.
0: 57, okay. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, Nanay, dapat tama yung produkto nga hanapin po ninyo para hindi magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.
2: Ah, ganun ba? Marami ba yung produkto?
0: Baka po kasi may mga susulputan na iba. Basta po tama yung produkto. Dapat po kulay gintong dilaw na karton. Gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, nanay, R-I-S-E.
2: Igol.
0: Apo, R-I-S po, nanay. S, kasi hindi po ito bigas.
2: Kuya.
0: Apo.
2: Magkano kuya ng isang sachet?
0: Yes po, ang isang box, may laman po ng 10 sachet. Ang presyo po niyan ay... nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
2: 180. Opo, kuya. Okay, tapos kuya, kung wala, magtitik ako sa inyo.
0: Okay po. Tawagan niyo po ako muli. Parehong oras kapag kayo po ay nakabili or hindi ng ating rice coffee, nanay.
2: Anong oras kita tatawagan, kuya?
0: Ganitong oras po, nanay. Alas 12:30.
2: Ganitong oras. Sige, kuya. Tatawagan yes. Kita lang. Ganitong oras.
0: Yes po, nanay. Okay, Maraming salamat. God bless.
2: God bless po,
0: sige, bye-bye. Opo, mag-iingat po kayo, bye-bye. All the way from Bugo, Argao, Cebu. Si Nanay Josephine, 57 years old, mga kaibigan talaga. Hindi ko nga alam kung bakit nagkaintindihan kami dun sa pag-uusap niya, Bisaya eh. Marunong na pala ako magbisaya ngayon. Nanay Josephine, mabuhay po kayo. Maraming salamat. Nako, talagang nakaka-overwhelming po yung naghahanap po ng ating rice coffee, mga kaibigan. Isa pa, mga kaibigan, dyan sa Daet Camarines Norte. Nako, napakarami na din po. Na halos ganyan po yung mga kababayan po natin sa... Overwhelming din po, mga kaibigan, pagbili po nila ng ating po ng mga rice coffee at marami na rin po ang natutulungan dyan po sa Camarines Norte katulad po ng Masbate. Kaya po maraming salamat at dyan din po sa Catanduanes. Ganon din po mga kaibigan, maraming salamat. Lalo pong dumarami ang mga umiinom na ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Bakit po tayo natutuwa mga kaibigan? Dahil kumbaga nagiging health conscious po yung ating mga kababayan. At kumbaga nagkakaroon po ng kagalingan sa kanila po naman mga iniidang karamdaman sa tulong po ng ating Rice Coffee. Kaya po natutuwa po kami dahil nagiging malusog ang bawat isa po sa atin mga kaibigan. At dyan naman po talaga yung layunin po natin na ma-meet natin yung atin po namang layunin na bawat isang tahanan eh dapat po umiinom ng ating rice coffee. Maraming salamat po sa inyo. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Hanggang sa muli na magsasama-sama po natin sa ating baladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala. Si Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod, lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
3: Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
4: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po, okay na po. Ako po kasi mayroong hypertension. So far, magandang effect. Hindi po ako nag-take ng coffee dahil kapag nag-take ako ng coffee, any brand po, yung mga ordinaryong coffee po, hindi gusto ng tiyan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung magandang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung tiyan ko.
3: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo.
6: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom at More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, kung tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo at More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, sikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa gabi, kung gabi, mag-ihi ako. Ay, kung di tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Santhon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, yan ang

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: More hits when we come back. Stay tuned.
4: 88.5 Todo. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon. Hay tungutang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man. Hay pag-inom na it dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamuman, hay mag

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19th Martyr Street, Calibo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending, ang kaagapay sa kailangang financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nelly's Lodge sa harap po ng Kateklan Church.
5: May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound! Yan ang panubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DTX 500! D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
7: Mga buti ka!
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong patabor. Ikon na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
9: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
10: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yung kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
7: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na Kuya Boy. Oh, ngayon, magaling na.
7: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
13: The station with the best music. Best music.
14: I love the music.
13: Best music.
12: Ito ang Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo. Ag Osmeña Avenue, Kalibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, para mismo. TDX 500.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo. Radyo Todo.

0: kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
1: all weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng katikapan.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day
2: for a healthy family. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: 98.5 ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabid kong gabi, mag-ihi ako ay pwede tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manami nga frozen food products,
4: si Ma'am Annabelle, ng Nueva Ecija.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan ko kaming nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you.